0: ubadu ulidizi wa mupira endiba yempakase chikopo chensiona wana ku Radio Buddu FIFA World Cup 2026 ngabada kutusi wako ababet katibeti nga kumizanya jenja ulo o wangule wewandi sekati ku www.ababeti.com ate kwa kuzi saka simu akatono ngatuli na interneti njiga star emumu nana tanu stanka gahashi ku Airtel uba njiga star emumu kaga tanu stachenda hashi ku MTN usubulo kwe wandisa utanikidawo kusibe mipira ababeti we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musai sesenja ulo, mubitundu abienja ulo kweto lole guanga. Akade kano, balina ploti ya tanu kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe. Nga wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka. Guogule takofini na kechapa, atengo suba no kulisa subia muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, balina le planti na sale, omuli endo kwaze mwanyi, emiti, kone bibale bilala. Atengo suba no kubebu nzako kubio ulimi, kono obu yambi.
1: Son not so losing, langue noche no sa.

0: tuja kuzidi akabi mwetani ja radio budu ngeli kumpa wefaba kule wede zo buganda na uganda yona wamuna kuchuso mlambu wa bantunga itamo program saye zenja ulo
1: yende radio yochang unamu masakan usinga yobulungi
0: kati radio budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu mubitunda bienja ulo mchetumia radio budu ati 25 tuwa helanga baby jaba mwaba nide mpanga hati tukeda kutandi kila awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msafo kumpa kumache paka kaungezi radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukeda kumina unenteka teke zenja ulo wamuni enteka teke ya mtesiza meme abantu mwaba gendo kuma ganjiza bila uzo kusonge zenja ulo wamuni okutumia kumantu wabwe live kumpe wo ukuangule bila wamuni t-shirts nebila bila

0: Abuja 24/7 Radio Budu.
1: Basaba ne banyabo abatuuliriza banirizaako nnyo ku programu yaffe y'olunaku olwaleero, era Katonda nsaba tumwebazeeko buli aliwooli yisa emikono mu maaso. Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno. Era gwe wena abadde nga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala, ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyazizza Ajati Maimuna, ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya li bwenyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente, Maimuna. Omulungi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza, kubanga akkirizagana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi, kubanga emmotoka empyo ziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe bipya, kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokkola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru, bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna
2: ebyange biba biwedde.
1: Nsaba Ajati nkwebaze ekyokubiri nkusabe obuuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza, mbalamusizaako nnyo, kambalamusa n'ekiramuso ekirungi ekya mukama waffe Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
1: Ajati Maimuna,
2: wanjisebo
1: embeera nawe ogiraba?
2: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera,
1: abazzukulu bo, abaana bo, tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti?
2: Embeera nange njiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa? Kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaaninga, baakola ki, baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna, ekyokkola kiba kiwedde. Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti. Kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro. Omulala ne bamugamba nti genda weeyambulire mu nnyumba eyo. Naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ngambe nti Ajati, ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya? Ate siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange.
1: Kiba
2: kiwedde, nkubuulira ekyokkola
1: kyayagala kifunira wali,
2: kifunira wo
1: woli nve ku mulimu simanyi nkole ki
2: nti ate jamu yankutte. Nze ebyange si bwe bityo, kasito nkubira essimu yange buterevu, ky'oba oyagala okikola ki, okifuna.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma, oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde kati ayinza okuba yayinako ne ziggwaawo, ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma, tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano.
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya? Nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 07200755 ne 07600952 53 07200755 ne 07600952 53.
2: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo, mbuulira ky'oyagala okifunirawo. N'onga nti Ajati, nze ekyamazima njagala sente, sente zibuze, bannange sente gye ziri, abazinoonya bazifuna. nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
1: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
2: nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
1: ngaali ku nnyonyi
2: nakubira nti onzijukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: kaja tisoko tuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
2: yese
3: 0 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7
2: zange zichovola bantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwa nkubira bukubizi simu zange nungama nti ajati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwa kubira na kabira na gamba ajati omusajja yandeka yandekera abaana bana sina kyembaliisa landlord abanja n'omubuuza kati okola otya nti nti ajati obwolu mungenda kubona enjo kya kasooli kati newebuuza mu kasooli omwo mwana awerera abaana abana mwana je kyabaliisa
1: mwana asasule nyumba
2: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
1: n'obako kyokola waawo
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kubidde nakugamba nti ajati munange weebale embeera yakyuka towulira bwennyola
1: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
1: akasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinnyumira kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu
2: bwaffe
1: buli
2: ali obubi gwe bw'oba owulyanga oga nti kino kiganye naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya ssente kubanga bw'oba ne ssente
1: buli
2: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiremu owa ssente owenkata
1: tozinga
2: naye bw'oba ne ssente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne ssente ennyonyo girinnya bw'oba ne ssente olamuza wuuyagala
1: ne mukyaki otuula mu maaso naye oba badde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
1: ajati zituddiremunko
3: 0720 007751 ne 076 0 9 92 53 0720 007751 ne 076 0 9 92 53
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwegambuli muntu yenna ddala ava buvyeri nga akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti ayo yagira ati oba yazinako nezigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ogambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti ajati kino kwetaagisa nti ate ajati siina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite simu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubizigamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri ssente emala ayina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu ngambe nti ajati nti kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0720 007751 ne 076 0 9 92 53 0720 00 nsanvu mu nsanvu atano mu emu ne 0 nsanvu mukaga emu 0 ne mukaga 9 mu 2 5 mu 3.
1: Tuyanziza nyo tuyanzege ngawe nakusabye ajati maimuna nsabo kirize simanyobo ude una tusoboze sa nenge nakusaba bantu mwena bali wano wema kwa domu zindaro okozese dakika 2 ekinene ne banno basobolo kolachi okubuza ako kwa ajati kubanga abamwetaaga muri banji kasoke no mchalo no ye yasose wano ngawinzo ga program ya gendo jikola bane yakwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo yogereko na ajati ajati uno nawo gwo mukubade bagamba anti ajati yakuwa neto mulabanga ko
4: kikiriza uno gwenda ba wano kikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na mutima ne meme yo ninjo kumira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa bagenzi kulabanga ko kujja ko kutegerera kusimu nze bwe bibi byange bwe kula na mpulira mameme gonaga nkubagana mpulira ga kubirachi
2: kaka nanze bwentu bwenkula
4: bananga aja maimuna
2: wanji nyabo
4: nakubako chonna chengamba ncho bachino bachiri nzikiriza akasumulizo kana ngakuwe wevu
2: ndavira wa
1: yomotokeze nazi bakola chitumpo
2: baba malau fikum
4: ya mazima mchalo ya chuso bulamu wange
2: yagala kuwe ye
4: nalichasira ko yati tachimala ne kadi yino
2: kadi
4: ukasubira dalanti chi ndewe nategedde
1: Mungu
2: akongere
4: buli jondo otakulabako mbeka katono kenkuwa kubyennina akokensoba dehaja tinemba densa okasime kubanga nkaje ku mutima
2: ne yanziza mkwano ne
4: yanzira kyendi kuwa
2: kisugojozewo balaka lau fekum
4: nzokutegera
1: akole birungi asimibwa
4: yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira ngamanyi si chainza kudangulu
1: bambi
4: ngenda mfumbiro omusajja wanga tuli bavu omusajja oyo nali mwagala nnyo naye nga talina nga njagala twezimbe naye nga talina wakiddako yadde ate ze nalina omugabo gwa feeyo mukyala e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'enseeni mu myaka gyalinga 8 omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: nakulekera abaana
4: mwana musajja n'afa
1: miaka 8 abana babachali bato
4: aha ayi twate tunazimba kubanja sijakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechiddako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga je nalimu ati family no yagolo okuka eyo omusajja nga bote bachikiriza nti sente zange zenda samu business ezo wavulanga bo bagamba chimu kwato mwana o muve bintu byo mwana waffe mugende
2: bali baloza za
1: mama
4: ne bango bana abana baga nabana bawuli yangu ngambo sibabwe nengeza kono anenge omukazi nenga omanyi munango mwavu tasinga musanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe iyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula era bwencho natambula bukolokolo no bwana wange nenzira mu kyale Masaka kitege embera nenyiza mange nambuza cheche
1: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
4: banaye munatsonyi wana ye nzira mu kyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja ngabo yafa family engo bimu bintu wadaka gatwa kambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule ngabo enajja mama nga taina cha kunkolera taina gwa manyi nga omanyi nti bobo ine bizibu n'otulo te tujja nakaba nge misana nechiro mama ina, yali ina wakadale waka nanga amune yera nga untulire ku bunyanya bwange
1: bambi
4: naye nga mpulira bulina kunkaba nejuso na kulina sinka no musajja nejuso na kulina tunda akataka kebampa kugama ngembere nyinze kachirumu mkwano gwanga ampita angamba nayo manyi lwaki tovaako mukyalo eyo waki inojja nondabako nga wiiki amaziga goyina nosooka uwumulamu ne mugamba ne transport simulina nangamba kankuweleze 15 olinyojje ne bannange mukama nga anaakujjukira mukama nga anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyenyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange sawe zali munana netegekero lugendo mbandi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati
4: mayi
1: muna kwagamba owulira erinyalye no uliranga nobula mbuchuseke sawe yo ajati mayi
4: ngamba nebuli jompulira abantu abenja olu nawo mutima negulemera kole ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabukubisimu ngamba tona alinga chigonze za musinga ngambye ntijangu
1: bibajiga
4: neka ngambye kubabukubisimu atenge ne wale mama wange yagezaako kuntambulira nenga ati wanaona agamba bugambi kubabukubisimu sijja kuli manze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nachusi zao
1: nosokukubira ajati mayi
4: yes nemukubira nemugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: abooluganda
4: batwala ebyobugagga nimaziga nangamba
1: bangamba atero basekerera teyakusekerera
4: yanga kugamba engeje yali ayogeramu olaba alinga oba aise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
4: ne mugamba ajati wakiri obanzi je buzonkwate
1: ko ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
4: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zo omukwano gwange kwe nakubedako airtime kuona omukyala kitegera bulungi nengamba naye ne wankubadda ngambe kiwudde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
4: mukwano gwange naye nemera ko linyojje linyojje kumbe mukama agezaako kunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mutakisi
4: imagine just nega ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu taxi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba mama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala ngamba ensawo yo gyenanjikwata kwenakomya amaaso katenfe katenzirike kubanga nakwata ensawo ninekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga bamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
1: bambi
4: nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: nga wafuna nyingi
4: ndaba okwogeza akatengo si bwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera nejjanmpulira nga ensi yonna kwegamba ninga giina mu ngalo zange ttaano
1: ajati kereza omwana akwe kuhaga
2: yenze munange nze nabaga kasita onkubira esimu yenze kasita okuba esimu yange ekyokukola mba nkirina
4: wenawulidde nti ojja agambe nedda kanyende kanfisseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nkyakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza munyaze nasiteredde ninga atatudde ninga ibirijo bankola kugamba simanindi awo
1: wabale kusima mwana kwe no mulabye kwa neba la lakati babo bali bweyo
4: bali babusa busa nange hajati
2: wabale kusima mwana ange wabale munange ebirenko lasagala mukabe wabale
4: kubana mutima mutima
1: yanziza banange yanzi nabagambye dakika bibiri bibiri otute 10
4: ngendo ko yano no mukyala wenzo kuziba
1: tufune yo kale ne kumulala munaje tuuliriza yoyo ajati mai muna
2: ezebyo byenkola
1: ebyo byakola ko kafuka kazanyoke ajati tudde mu kunamba ze simu kubanga munanga batuuliriza banja betago kuchusa kumbera
3: 0720 00 75 5 ne 0760 92 53 0720 00 75 5 ne 0760 92 53
2: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola mba nkirina kuba mmanyi ekyokukukolera kasita onkubira esimu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
1: obudde bannange bugenda kutulemesa ajati kafunayo ne ku mwami kali wakiri
2: kale naye ajambuzeeko
1: akasabosembere ku muzindaalo ajati buuyo mubuze kumu sekendi sabiri musanvu
5: owekitiibwa pulezidenti ansanyusa ennyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gw'okoze nange mbadde mu bantu abo abadde begomba kulaba ku mchalo ono na yensanyiso nyo kubera anti sawa zino ni wano wetutudde aje tinsanyiso kulaba
2: kale sebo
5: sivyo cha mama
2: bulungi sebo olio tie
5: yo jendi mama
2: bitambula bitia
5: mazima matofu mama we bali kuweza
2: amina
5: nalisi tisubira
2: nde sagala mukabe esanyu lyange ngunkubide simu aje atichino chinuma njagalo demo ngunkubide simu ngungamba aje atindi bulungi
5: present
2: esanyu lyange
5: ebintu byenze nabyo sio ndo kubiingiza munda askari angambye bisigale bweru gwembiretedde bwana amalizo okola byakola munda eno ajja kujja agende nabyo mama ebintu byenze nabyo nsaba emotoka ebirese egenze naye tujja kuya magezi osobola ogenda nabyo presenter buno kuwa bujulizi nti obulamu bwange nange sali bulungi nagenda na nempasa omukyala naiba n'abakyala bakulukulu betusanga musanze mukubo ono lozo ofunye eki ofunye mukazi nabera n'omukazi omukazi yambonya abonya omukazi yambonya abonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyalo yamala n'azaala omwana nabera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala n'amalako emirembe paka banatuuka okwawukana n'omukyalo oyo nakubira ajati esimu nangamba omukyalo maze naye ebbanga kine mugamba maama omukyalo maze naye emyaka ng'ena nangamba omukyalo yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba maama embeera gye ndimu sinnungi omukyalo amazeeko emirembe omukyalo tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyalo yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyalo omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa presenter bwe bwakeera nenjawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala Katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
6: ngajati yakuwa bwi magezi
5: ajati maimuna enamba najifuna n'omufunyi ku mukwano gwanga muyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola n'agamba omukyala tasosola oba oli waggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola presidenti okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasita akugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bw'akugamba nti kola bw'oti kyojja okukolera nange kye nakola olwaliro obulamu bwange si bubi
1: bannange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ajati ogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuza kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba ffe batubodde ajati agaanye
1: bannaye
2: budde bwe buganye
1: ajati tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: 0702 00 75 51 ne 0706 09 92 53 0702 00 75 51 ne 0706 09 92 53
1: Ajati kagambo nga kambo bili ngo
2: tukida kakati akagambo kensembi ayo gwalie yo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti kyolimu ng'oli muntu mukulu oyina obuvunaanyizibwa ng'okoye okuba obubi okoye obwavu okoye embeera embi okoye ebigambo kuba bana abantu bakwogera ne pulaani n'ekugwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera eterere kwegamba weeyagala ensi gyeyagaliremu lwaki teweeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
3: 0702 00 75 51 ne 0706 09 92 53 0702 00 75 51 ne 0706 09 92 53 0702 00 75 51 ne 0706 09 92 53 0 4 9 2 5 3 0 7 2 00 7 5 5 5 ne 0 7 6 0 8 9 5 3
1: tuyanze gauna jawuliriza siinza kusoka wawo ajati bwayogera nze sina kyenziramu nyongera okwebaza mwenna ababaddeko n'okuba kutira nti temutwala bigambo byajatinga byokusaaga mugende mukube esimu abayambe mbagalizo okubeera obulungi okukyusa ku bulamu mweraba.

0: Twali jeko nenga tetugoka batwali jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tunde waguluwazo
1: faba tunde waguluwazo
2: Radio Buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo

0: bawe faba kule wede zo buganda na Uganda yonna wamu nokchu so mlambu abantu ngaita mu program sa yezenja ulo
1: yena radio yo chan kunamu masaka singa yo bulungi
0: kati wede obuda gina kutuka kubauliza bayo butelevu mu bitunda byenja ulo muchetumia radio mga 25 tuwa heranga rabi jaba mwaba ni dempanga hati tukenda kutandikira awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msalfo kufo kumacha paka kaungezi radio obudu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka teke zenja ulo omuli enteka teke ya mtesiza meme abantu mwabagendo kubagenza bila ozo kusonge zenja ulo wamuno kutumina kubantu wabwe live kumpe wo ukuangule bila mwudi t-shirts nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio obudu naba uliza babu abebi jaba kalina bantu wabi jaba kakuma kayaga nkundu wa CBS Luanga kano nechibimba kauni loba chijula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudusana na mitunde bila nye wo fena tusareke bijaba anga kumina mwida kwa msambu hanti radio obudu esanzeko radio obudu at 25.

0: gitan kini kamu vibe mo di design chin tabuli e chin tabuli chomu zeke mudi wam kaga kuma cha sau kuma na bi ne chi tundo paka sau saka satu e kuma cha wana ku radio budo radio yom tu
1: abuli 98.8 FM radio budo

0: Ekintabuli ky'obuyimba okuteeka mu mood za weekend kyowuliriza wano ku Radio Buddu. Tukunda tuuluguma, tukunda tuuluguma. Tusindo goma tubwa tukira ensi yonna. Eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Kati gwe omulimi alima n'ekigendererwa eky'okufunamu, totawaana na birala byonna. Funa ekigimusa kya Buddu Organic Fertilizer osirike. Gwe omulimi w'emmwanyi, emboga, butunda, nyaanya, ebitooke n'ebirime ebirala, ekigimusa kya Buddu Organic Fertilizer eky'obutonde kye kinaakutuusa ku kirooto kyo. Tekikoma ku kugimusa bimera byokka, wabula n'okuddaabulula ettaka ne lidda bujja. Kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga. Okumanya ebisingawo, kuba ku nooti musanvu noti musanvu, chenda munana, chinana muenda, atano mutano. Buddu Organic Fertilizer, chikole wabarona Agro Business Center, SMC Limited, abasangi wekabari bugonzi.
0: Abasawo baffe, tubebaza nyo luku belanga kumanjo, mulutalo luku wanyise bula, nendwa dendala. Wabula, mukawefube wakutasa bulamu bw'abalala, tusaba mukulembeze nga kukuuma bulamu bwammwe. Temumalanga gakwata ku mulwadde buterevu, ateeberezebwa, oba gwe mulabanga lino obubonero, okuli okubeera n'omusujja omungi ennyo, okusesema, okuddukana, obunafu obw'engeri ez'enjawulo mu mubiri, wamu n'okuvaamu omusaayi omungi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo. Musawo, tomanya, omulwadde yandiba alina Ebola. Era singa oteebereza nti omulwadde yandiba alina Ebola, goberera bino wammanga. Ekisooka, omulwadde mwawule ku balwadde abalala bonna. Goberera emitendera egigobererwa mu kutangira n'okukomya ekirwadde. Yambala ebyo ebikuyambako okwetangira okukwatibwa ekirwadde. Gamba nga giravuzi, epuloni n'ebirala. Naba mu ngalo akadde konna nga weeyambisa nnyo sanitayiza oba ng'okozesa amazzi amayonjo wamu ne sabbuuni. Buli kaseera ekifo we mukolera mukifuuyire nga mweyambisa ebintu ebirimu ku lolayini okugeza nga jiiki. Tukubiriza abantu mwenna okuwuliriza ennyo wamu n'okugoberera amagezi agabaweebwa abasawo, kubanga eno y'engeri yokka egenda okutukuuma nga tuli balamu bulungi. Jjukira nti obulamu bwo nsonga nkulu nnyo. Kale weekuuma akadde konna anti nga tuli wamu tusobola okulwanyisa Ebola n'endwadde endala enkambwe zonna. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.
2: Jemeleko mwami, naye nene nimiro yaffe eyakasooli gye twalima ekikeerezi yonna ya kiragala ate ng'ejjudde emisooli ng'ekyalo kyonna kigyogerako.
3: Kyekyo kyennyini Bazoka ekuwa emisooli egikubisaamu emirundi ebiri, oba enkuba etonnye oba omusana gwase, essanyu lya mirundi ebiri mukwano. Mu makungula tujja kutwala ebikoola tubirise ente zaffe tufunemu amata.
2: Gino emisooli gya Bazoka minene nnyo ate nga n'ensawo nzito nnyo, efulumya akawunga akasinga obulungi ate nga kawoomu. Guno omulundi ngenda kaka santi tutereka wakamale waka.
3: Yee, mukwano gwange, sizoni eno nange ngenda kusimba Bazoka.
4: Okufuna amakungula agamanyi, emisoli egikubisaamu emirundi ebiri, empeke z'akasooli ez'omutindo ogw'ekitalo, egigumira ekyeya, egigumira endwadde n'ebikoola ebirungi ennyo eby'ente, siima ensigo y'akasooli ya Bazoka esingayo amaanyi eri abalimi abakukuutivu, nga kati esangibwa amaduuka g'ebyobulimi ageesigika agakuli okumpi.
5: Kamoga! Eh? Owaye Kamoga!
6: Ah, kasule nedda, olekana nga olumoja kunja sayi ya duramu!
5: Kino kiyamba gwe!
6: Ate kitya?
5: Lulisi gwe afikira kubya pamiti.
6: Eh?
5: Abaka mu driving school, nera bakomawo kusasa wano mu kibuga Masaka. Okuvanga 17 ogw'omunaana, okutuuka ng'enaku z'omwezi 28, omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Okugaba pamiti, bagenda kugaba pamiti ezambagira wawo mu nfo, okuzza obujja pamiti ezagwako, okwongera kirasi mu pamiti, wamu n'okuyigiriza defensive driving, n'obuweereza bwonna obukwatagana ku nsonga za pamiti, byonna bagenda bikolako olwo, nga babigaba mbagirawo.
6: Kati ekinneetaagisa essaawa eno kiki?
5: Kyakukwata ndagamuntu yo, weewandiise nga bukyali.
6: Sooka mpe ku nnamba yaabwe nsooke mbakubireko.
5: Erizzi 0755 noti 4985. Kamu driving school, babagulirewo ne woofiisi ng'eno esangibwa mu kibuga Masaka, ku kizimbe kya Mutu Complex, omwaliro ogusooka, luumu namba 10, wasuza otya Uganda? Kano ke kadde ak'okuyimuka, twakayakane! Amachago katandika butandisa okufuna ebbugumo, songa n'ekibonzi kyo, kyakatandika butandisa okukwata omubabiro. Katigula M10 voice bando yonna wakati uwe sawe mu nesawa bidi yezo kumacha ulombagira uwefu ni edachi kasatu yezo uwelele ezikuwa ku M10 uzikoze sauna kuluona kati ya chibozi zicho chifule cha abu enere kebela ku baby wo okwatagane ne familia yo oplaninge bichibi ogeno kola mulunaku oboga banolu lugamba ululiko cholino kola nyiga stachi kumi stabili ya muhashi oba kuzesa my M10 app lero. M10 together our connection is unstoppable. Nga tuja kuzidia kabili mwetane jau Radio Buddu ngeri kumpawe faba kule wede zo Buganda na Uganda yonna wamune kuchuso mla mbwa bantu nga ita mo program za yeze nja ulo
7: yena Radio yo chan mwonamu Masaka yasinga yobulungi
5: kati Radio Buddu gina kutuka kumauliza ba yobu televu mubitunda bienja ulo mchetumia Radio Buddu ati 25 tuwa helanga baby jaba mwaba ni dempanga hati tukenda kutandikira awo nga kumina mwido mwezo kwa msanfo kufo kumacha paka kaunge mwezi uradio abudu yoneja kusiba webijaba mutauni tugenda kubira onenteka tekeze nja ulo wamuli enteka teka ya mtesiza meme abantu mwaba gendo kuba ganjiza bila ozo kusongeze nja ulo wamuno kutumia kubantu wabwe live kumpe wo ukuangule bila wamuli t-shirts nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba uradio abudu naba uliza babu webijaba kani nabantu webijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga kano nechibimba kauni loba chijula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudusana na mitunde bila nye wo fenatu sarika bijaba anga kumina mwida kwa msambu hanti uradio abudu wa salse ko uradio abudu wa 25
8: e chintabuli chobu yimba okuteka mwudu za weekend chobu yimza uwanu kuradio abudu.

0: Rockback Energy. Kemera wansi wakasanikira. Chola bacho wangura. Rock boom. Amanyi gaba wanguzi. Ebyo kunywa bya amanyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akazanyo kanuka kakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
1: Mpakaso pire si chasize yo kunyuma konsi. Zizino kunyu PC kwa stata. Ngera timu kumi sensi chikiri desa mazinga wa Afrika okuvanga kumi na rumo mwezo bomu kaga bakanga kumi na muendo mwezo bomu sambu mpaka za FIFA World Cup soka katize tuliko tuto suwa mkso kusemba yo kwa Cristiano Ronaldo.
2: For Cristiano Ronaldo,
3: it's Messi,
1: Lionel Messi ne Neymar Junior ngaba tunkida mu USA e Canada ne Mexico kuchano mibili mwemu oba chano bidamu musambu ku Star Time. Kwesa sura omwezi gumu, tukuje kubuke kuoli esawe no, tukuambuse kwe singa woko. Ate gwali kuklasiko ba super buke, tuje nawe kuwa ye nyongeza ya nakutano. FIFA World Cup ono, uavuli omu, ngari life ku UBC. Elanga kutusu wako, Star Times.
4: Obadde okimanyi nti osobola okusasula emisolo gyo wamu n'ebisale ebyagerekebwa ebimanyiddwa nga tukaluubiriziddwa ng'okozesa MTN Momo. Ky'olina okukola kyangu nnyo, kozesa Momo app oba nyiga *165#18# okufuna PRN oba okusasula ebisale bya pamiti, engasi, ebisale ebigerekeddwa oba okusasula layisinsi. Osobola n'okusasula omusolo gw'ennyumba ezipangisibwa, omusolo oguva ku ssente za boda boda, oguva ku mmotoka wamu n'ebisale bya parkingi. Kino tekiri mu kukoowa kusimba layini ate nga kikola mbagirawo songa kikuwa obukumi akadde kuna buli wamu buli lw'oba osasula. Kati okusasula emisolo wamu n'ebisale ebigerekeddwa ebimanyiddwa kifuuse kyangu ne MTN Momo. Ago ge manyi ga Momo. MTN Momo eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda.
5: Ekipya kiikino nga tujja okusa emyaka 25 egya Radio Buddu. Kati tukuleetedde pulogulaamu twejjukanya emyaka 25 egya Radio Buddu mwe tugenda okukyaliza abantu ab'enjawulo nga boogera ku ebyo bye bamanyi ku Radio Buddu okuva lwe yatandika okutuuka leero nga tujja okusa emyaka 25 omuli abaliko abakozi baayo nomba bapulizenta okosa akabawuliriza baye ab'olulango abazze bagiwuliriza n'okugigoberera ebbanga lyonna tugwamu twejjukanya emyaka 25 egya Radio Buddu kati amatuuko ku Radio yo anti eno tolina kugisubwa. Wana ugeno kumanyira jemfu de wa Radio Buddu abakozi abali bajikoleddeko wamu n'ebya nagwano byenzekolo okumala emyaka 25 omuli okukyusa obulamu bw'abantu n'ebyala ntoko ebyo byonna mu pulogulaamu
6: tejukanya emyaka 25 egya Radio Buddu
5: buli wasandirwa buli wiiki mpaka mu Desemba w'omwaka guno okuva ku ssaawa omukaaga mpaka mu ssaawa ez'omutuntu ng'ekuweerezebwa Ndawula Lubati wano ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo pulogulaamu tejukanya emyaka 25 egya Radio Buddu. Batweli jeko nenga tetugoka, batweli jeko nenga tetugoka. Kati tujja kuze miaka 25 nga faba tudde waggulu wazo.
7: Radio Buddu, eno ye radio y'omuntu wa bulijjo.
8: Uchafu nebikwata ku bulamu bwo, na biki by'olina okukola okubukuuma nga bulamu, wano mu pulogulaamu musawo wo ku radio y'omuntu wa bulijjo.
9: Kulikayo mukomula mwoko okyali ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Tukyali mu nteekateeka ya musawo wo mpaka ku saawa zigenda kubeera 5. Saawa 5 bwe nvaamu Haji Umaru agenda kujja n'enteekateeka ya kinanju ky'enkimize. Wali ku saawa 7 tujja kufuna enteekateeka eya munnayu. Wajja kubaayo enteekateeka ya kayimbako ate n'enteekateeka endala nnyingi nga bwe zibeerawo ku lunaku olw'omukaaga ojja kuzifuna. Kati nga tetunnaba kweyongerayo na nteekateeka ya musawo wo, jjukira nti twogera ku bulwadde obw'ensimbu. Sabiti eno wali mu district ya Rakai batongoza empeke eya micronutrient supplementation. Eneno minisitule y'ebyobulamu ye yagitongoza nga yakuyambako abakyala abali embuto, eyambako omukyala ali olubuto ate n'omwana ali munda mu lubuto olwo. Kati omwana n'azaalibwa nga mulamu ddala ate nga ne maama takoseddwa wantu wonna. Abakyala ab'embuto musanye muzinoonyeeko singa moba muzetaze. Era sabiti eno ekitongole kya Rising Hope International ekirwanirira oba ekirwanyisa obulwadde obwa sickle cells bwe bulwadde obwa nnalubiri kyawadde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda engule nga kimwebaza olw'okukulemberamu okulwanyisa obulwadde buno obwa nnalubiri ate oboolyawo n'okuyambako abantu abayina.

0: kekayimba gwe asembayo tuchali ku radio budu radio yomuntu wabulijjo munteka teke ya msawo wotuline msawo mwanje okuva ku nkuna domiciliary clinic togera ku bulwadde obwensimbu wetwagenda de mukumula muko nga tuli ku complications ezobulwadde buno obwensimbu kati mu kitundu kya fashion ekyo kubiri tugenda kutandikira ku complications tugenda kulaba ebika byobulwadde buno tugenda kulaba butya bwobwetangira tugenda kulaba enzijanjaba yaabwo tumanye muntu awona oba tawona bitufu ebyogerwa oba si bitufu eddagala lyaffe ery'ekinnansi likola oba terikola katweyongereyo ne musawo mwanje
1: then complications endala zijja oluusi ku baana ababeera mu mbuto z'abannyaabwe singa maama aba n'ekirwadde ky'ensimbu n'agwa wansi olubuto luli myezi musanvu omwana abadde atonze bulungi omwana akoseka oluusi omwana bw'akoseka kimuviiramu okuzaalibwa ne kye tuyita congenital abnormalities ayinza okuzaalibwa nga mulema ayinza okuzaalibwa ng'eggumba lyamenyese ayinza okuzaalibwa ng'alina malformations ogenda okulaba eriiso erimu lyaziba naye nga kyava mu kizibu kiri ekigo maama kye yafuna ate nno waliwo n'engeri endala era abantu bafunye okuvaamu embuto lwa kirwadde kya nsimbu agwa wansi n'agwira olubuto olubuto netandikiraawo mukyala n'afuna contractions okukakana ng'omwana avuddemu nga tannaba kutuuka eyo nno nayo complication then waliwo kye tuyita emotional health emotionally omuntu akoseka mu ndowooza ye atandika okufuna okutya abamu abeera mu katawuni akatawuni kano mulimu mikwano gye ne bamulaba ng'agudde wansi oluusi n'afuka mu ngoye n'obubi ne bumuyitamu waliwo abaana abato kakati obwongo bwe bwagenda okudda engulu oluvannyuma akatawuni mwe yafunidde ataaka eno atandika okukakyawa alwala mu bwongo obukoseka olabye obulwadde bw'ensimbu bwe butandika okukwatagana n'ekirwadde eky'obwongo atandika okufuna okutya anxiety atandika okwesalako atandika okufuna withdrawal symptoms okuva mu bantu atandika abeere yekka atandika okwennyika ebintu ebimu ebiyinza okumuleetera okuva mu kutegeera okwa bulijjo okugwa eddalu bassebo ne bannyabo omuntu atandika n'afuna psychiatric features gy'akoma okulwawo ng'agwa ensimbu tugambye nti ensimbu eno ekyankalanya obusimu bwonna okwetoolola omubiri naye nga etandikira mu bwongo obwongo mwe muli centers eza buli kintu nga bwe nabagamba saturday ewedde nti senta ekola ku kuwunyiriza senta ekola ku sense zino ettaano ze tulina ensangi zino batugamba nti sense eziri mukaaga abakyala balinawo sense ey'omukaaga eyo naye sense zino zonna zonna zonna ziri governed by bwongo by the brain era wano wenjirawo endowooza eri mu bantu egamba nti omutima gwange kye guŋŋambye kyenkola basebe ebirowoozo tebiri mu mutima ebirowoozo biri mu bwongo yandibadde agamba nti obwongo bwange kye buŋŋambye okola kyenkola ki kyenkola naye simanyi ndowooza we yava nga bagamba nti ebirowoozo biri mu mutima basebo centers zino ziri mu bwongo olwekyo emotionally omuntu ayinza okubeera nga ayinza okubeera affected kubanga centers ezikola ku kuwunyiriza centers ezikola ku kufiiringa centers ezikola ku test zoononese olwa recurrent episodes olw'okubanga nti ekizibu ky'ensimbu kino kize kidiriŋŋana ne kidiriŋŋana ne kinafuya obwongo kati centers zitandika okukoseka omuntu natandika okuva mu mbeera eya bulijjo basebo waliwo ekirwadde kye bayita status epilepticus ekyo nno kika kya nsimbu lwakuba njagadde okukiyita wano mu complications nkibalage naye bwe nnaabannyonnyola engeri ensimbu gyekubamu mu ngeri ez'enjawulo nakyo nja kukyogerako status epilepticus kye kikula ky'ensimbu ekuba omuntu n'agwa wansi n'abimba ejjovu n'avaamu omukka ogw'enjawulo omubi gwe twalabyeko wali abantu gwe balowooza nti gukwasa ensimbu naye nga si kituufu mu bwangu ddala mu dakiika nga ttaano ensimbu nga yakamuvaako n'addamu n'afuna ataaka endala ng'ensimbu yakamuvaako mu lunaku lwe lumu ng'ayinza okufuna episodi za mirundi ng'ena ekye tuyita status epilepticus ng'ate buli episode etwala kakabanga akawezeewezeeko. Era kino kiyinza okutuusa omuntu okufuna kye bayita permanent brain damage, oluusi ne kimuviirako n'okuva mu bulamu bw'ensi eno obuwooma. Basebo, zino ze zimu ku complications za epilepsy. Lwaki twagala nnyo okusomesa endwadde zino basebo ne bannyabo? Endwadde zino si za bulijjo nga bw'onaalaba lubyamira, nga bw'onaalaba malaria, nga bw'onaalaba typhoid, n'ebirwadde ebirala byonna kinsimbi entunuuka n'ebirala byonna cellulitis ezo. Naye ekirwadde ekisumbuye abantu era ne kyongera okubanyiga, okubatuusa n'okubatta, naye nga bayina endowooza ezitali ntuufu ku kyo. Ministry ey'ebyobulamu kyeva evaayo. Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo kyeva evaayo. N'ekuleetera abasawo abakugu boogere ku nsonga eno, bakulyetinga awareness, gwe omuwuliriza waayo osobole okufuna okuyambibwa. Tetwakoonye ku type C ebika by'ensimbu. Tulina kye tuyita tonic clonic, tulina kye tuyita myoclonic. Nga bwe nabadde njagala obannyonnyola ebintu bino, ngenda byogera mu Luganda mubitegeere. Waliwo ensimbu ejja n'ekosa omubiri gwonna, omuntu n'agwa wansi okuva kagere, okuva ku bwongo okutuuka kagere akasembayo, n'olaba ng'emazeeyo omubiri gwonna. Waliwo ensimbu ejja, ekyo ekika ekimu, waliwo ensimbu ejja n'ekwatako bitundu, omuntu ng'atudde n'afuna n'afunamu ka black out, agenda okulaba amaaso ng'atambula mu kiwanga n'ava mu kutegeera oluvannyuma lwa seconds nga 5 oba 10 ensimbu eyo n'eyita, ekika ekyo ne kiyita. Olwekyo ensimbu tekwata bwe bumu, era y'ensonga lwaki abantu abamu bajja kutandika okulowooza nti mpewooza kika, oluusi si nsimbu. Naye proper diagnosis omusawo y'asobola okugikola. Twagambye nti ensimbu ebika byayo y'engeri gy'epresentinzeemu, we wava ebika eby'ensimbu. Naye ensimbu eyo kitegeeza nti ekwata n'etamalayo bitundu bya mubiri byonna, oluusi n'ekwatako omukono n'okugulu ne bikankanamu ng'otudde. Naye kitegeeza nti akadde ako oyinza okuva mu kutegerako okwa bulijjo ne kugenda okumala akabanga ka seconds oba kaddakiika, naye nga togudde wa wansi, ne wabaawo n'ekika kino ekivaako omuntu ogwa wansi n'abimba ejjovu n'afulumya omukka mu ngeri gamba, kubanga ebikolebwa mu budde obwo tabikola ki, tabitegeera buli kitundu kya mubiri ne kimisi behaving. Olwekyo ebyo by'ebimu ku bika by'ensimbu nga bwetambula. Naye nga tugambye nti osaana okubeera omwegendereze ennyo, kubanga abantu balina endowooza ez'enjawulo ku nsimbu. Naye gwe awuliriza olwaliro omuwuliza wa Radio Buddu, twagala okulaba basebo ku tests ezikolebwa. Test ki ezikolebwa ng'ogenze mu ddwaliro okukakasa ensimbu? Obalyawo sandi zoogeddeko, naye nagenze okulaba nga kya nsonga nnyo okuzibategeeza, kubanga abantu abamu tebamanyi nti waliwo n'okunoonyereza okukolebwa okuzuula oba omuntu alina nsimbu oba talina. Kubanga singa tewabaddewo test zino, lazima omuntu yandibadde asigala ng'agamba nti ensimbu ddogo, ensimbu mpewo ez'ekika, ensimbu kivunyu kiwuka nga bwe twabirabye mu ntandikwa, false beliefs. Naye waliwo test ekolebwa, EEG y'emu ku test ezikolebwa abakugu, electroencephalogram eyo ye EEG. Enkola eno njagala kuginnyonnyolako katono, kubanga kiyinza obutakugasa nnyo, naye otegeere ki ekikolebwa mu kunoonyereza kuno. Bw'ogenda mu ddwaliro ku katanda omusawo w'agenda okukeberera, si buli omu nti bakola okunoonyereza kuno. Oluusi okuva ku past history omusawo ayinza okudiagonizingirawo, ayinza okugamba nti omuntu ono alina ekirwadde eky'ensimbu newankubadde tannaba kukola test siri. Naye waliwo ng'omuntu abadde na past history eyo ey'ensimbu naye ng'ateeberezebwa okuba ng'ayinza okuba n'ensimbu. So test eno ekolebwa mu kunoonyereza kuno. Omusawo omukugu akonekitinga amasannyalaze ku mutwe gwo nga yeyambisa kye tuyita electrodes ziba mu ngeri ya cap ngeri yaka kofira ko ku mutwe zikonekitira ddala ku mutwe ego gwennyini nnyini ne ziyitamu amasannyalazi gali agagenda ne gatriggering okufuukuka kw'obwongo bwo era wali information yeyo e displaying bwa evamu electrodes neegenda ne displaying bwa ka monitor ne balabirako ddala obwongo obufuukuuka n'amasannyalazi ago. Eyo nno emu ku nkola ekolebwa mu malwaliro abasawo ab'ekikugu okunoonyereza. Then ne wabaawo ne kye tuyita computerized tomography, CT scan. Eno yeyambisa X-rays okuzuula obanga omuntu ayina epilepsy, obulwadde bw'ensimbu. Then ne wabaawo ne kye tuyita magnetic resonance imaging. Eyo nayo emu ku nkola eyeyambisibwa okunoonyereza. Then wabaawo ne tests endala nga neuropsychological tests. Tests zino ze bakola nga banoonyereza obusimu buno central nervous system ekola etya omuli nerves zino obusimu obuwulira kale katuziyite nerves bukola butya kubanga twagambye nti omuntu okakasa nti alina ekirwadde ekyensimbu obusimu bw'okwetoolola omubiri bwonna bukoseka naye nga butandikira mu bwongo nti bwe kitandikira mu bwongo olw'okubanga omubiri guno guwuliziganya gwonna akasimu okuva wansi mu kagere okuva mu ngalo body extremities ebigere engalo mulimu obusimu buno bwonna buwuliziganya omulundi gumu y'ensonga lwaki olaba omuntu nga becoming a stiff n'agwa wansi naye tugga omulundi gumu natandika okukankanira awo nga bw'omukwatako omukono we gwesibidde weewo malusu ne gagenda kuba takyasobola kumira n'abimba ejjovu abantu abalala batya nnyo ne bakubira waawo n'enduulu nga bagamba nti alabika afudde naye bino bijjawola okuba nga takyesobola obwongo sente zikola ku bino byonna ebirala zibedde affected zikubiddwa amasannyalaze obwongo bufuukuuse ng'ennyanja eri ekoze etya efuukuuse bassebo n'ebannyabo abasawo bakola okunoonyereza kwe bayita neuropsychological tests mu ngeri eno omusawo akola assessment ku ndowooza y'omuntu ku kujjukirako omuntu ne ku speech skills omuntu ayogera atya communicating atya ebyo nebibasunirako kinene okumanya oba omuntu ono alina ekirwadde ekyensimbu oba talina bassebo nsaba okutuuka ku bujjanjabi wano wakulu nnyo bassebo sijja gaana mu bitundu byaffe oba mu matawuni oba mu byalo abasawo abahabo abasawo abanoga eddagala ekinnansi sisobola gamba nti balina ettafaali ddene lye bagasse ku Uganda naye waliwo ebizibu eby'amaanyi habo byayinza obutasobola naye nga situmugaana era bw'ojja ne habo wo ffe tukuleka n'omunywa naye naffe nga tukuwadde ebiki ebyaffe era sebawuliriza obujjanjabi bino bwegenda okugamba temuli habo anze simumanyi nnyo era simusomesa twagala okumanya obujjanjabi buno buwona ekirwadde ky'ensimbu kiwona kiina obujjanjabi obw'ekizungu ebyokuddamu biri nti obulwadde obw'ensimbu buwona singa butegereka ng'obudde bukyali waliwo n'endowooza endala bassebo egamba nti omuntu bw'aba afunye ekirwadde ky'ensimbu n'agwako mu kyoto manyanga n'agwa mu bijanjaalo manyanga amata ne gamwokya ddala nga ali mu kufumba awo tawona bassebo ekyo si kituufu waliwo era abatasobola kuwona ng'atutte ebbanga ddene nga damage ku bwongo nnene nnyo y'amaanyi omuntu ono aweebwa eddagala nga talivaako n'asobola okulivinga normal life wano nno tulina ne period singa omuntu abadde asangiddwa nga ekirwadde kinabagenda wala nnyo kitandika butandisi obujjanjabi omuweebwa amakerenda asobola okugamira okumala wakati w'emyaka ebiri n'emyaka esatu bw'atuuka akaseera nga takyafuna bigo nga takyafuna episodes ezo dokita asobola okumugamba nti sooka oyimirizeemu eddagala era okuva mu trials ezo okuva mu kugezesa oku bwe betegereze bange dali ya mwaka mulamba nga tafunye mu episode tewaba nsonga lwacho omuntu bamuza kuddagala asobola okubeerawo ekyali kimusumbu wanga kivuddewo embera ngeze mu nteeko era singa omuntu basanga nga abadde ayinamu katuma brain tumor nafuna surgery ne bamulongoosa omuntu ono abata kyetaaga kubeera ku ddagala banga panfu well basobola omulongoosa oluvannyuma lw'okumulongoosa ne bamuwa ku ddagala n'alikozesaako ebbanga omusawo lyaba amulagidde oluvannyuma ne limuggibwako era n'abeera bulungi waliwo eddagala eriyamba okurelaxinga oba ate ekyo nkikyuse ntya okugonza muscles ez'omubiri singa omuntu aba afunye ataaka eddagala lino limuweebwa omulwadde ono kubanga bwagwa wansi muscles zeesiba omubiri gwesiba ennyama yeetugga ebinywa ne byetugga n'atandika okukankanirawo kubanga obusimu bwe okwetoolola omubiri bukosese tumuwa anticonvulsants eddagala eryo n'ebika ebirala ebigenderako okusinziira obubonero ng'omuntu nga bw'aba presentinze tumaze ntugamba nti n'okulongoosebwa kutuuka ekiseera ne bagamba nti omuntu ka tumulongoose surgery era badokita abakugu bakulongoosa singa ekizibu kibadde kivudde obwongo kati nga batugambye nti akazimba akajja ne kakwata mu bwongo ne bakalongoosaamu omuntu omulala jagamba nti nga bitiisa omuntu ayinza okuwona gwe basaze balongoose mu bwongo basebo test okunoonyereza kuno kulaze era n'okulongoosa kuno kukoleddwa ku bantu ab'enjawulo basebo ne bawona ne badda engulu ne balivinga normal lives ne basobola okubeera mu byalo byabwe ne bakola emikwano ne beera n'abantu baabwe bulungi mu nsi muno tewali kisinga kubeera ng'oreasoninga bulungi naye omwana wo oba omwana wa ssengaawo oba kojjaawo oba maamawo oba kitaawo bw'afuna ekirwadde kino n'ogamba nti ekirwadde kino tekijjanjabwa n'ogamba nti katumuwe habo yekka weekanga ekirwadde kino nga kikuze omuntu n'abeera n'ekirwadde kino obutaggwaawo n'abeera ku ddagala n'atuuka n'ekyawa ensi okukakana ng'oluusi abamu beetugana okwetuga bakomitinga suicide kubanga obulamu bubasumbuye takyayina mubeezi yayagala okufuna omukyala yamulema yakwata ekkubo yatambula yagenda lwaki omusajja agwa ebigo naye olwaleero tufunye omukisa nti tutegedde nti ensimbu ekolebwako waliwo okunoonyereza okukolebwa ku nsimbu waliwo obujjanjabi obuweebwa ku nsimbu obulwadde buno singa butegerekeka mangu omuntu asobola okuwona n'awonera ddala si nsonga agudde mu bijanjaalo si nsonga agudde mu kyoto si nsonga akoze atya twala omuntu ono ew'omusawo omukugu amulabe lwana nnyo okulabika ng'omwana bw'abanga afunye okwesika kuno tokukkiriza kujja ne kubeera nga kuvaako bwe kuddako ng'ogamba nti oba oliawo ekizibu kinaavaawo basebe ekizibu ekiba kyaleese obuzibu buno tekivaawo wabula bwe kikula newankubadde tebadde ensimbu efuuka ensimbu kubanga obwongo bukosese otangira otya obulwadde obw'ensimbu biki by'oyinza okukola okulabika ng'ensimbu eno tofuna kirwadde kya nsimbu kubanga bwe twagambye nti ensimbu esobola okukwata omuntu ow'emyaka gyonna wali mu bintu ebimu twagambye nti omwenge gumu ku ebyo ebinafuya obwongo enkola yaabwo enguuli esusse walagi anafuya atya obwongo njagala kunnyonnyolako ku mwenge gunafuya gutya obwongo mu bwongo tulinamu parts ez'enjawulo tulinamu part etereke ebintu ebitali bya bulijjo nga bw'obeera weka mu nnyumba bw'obeera ng'oli bwereere oli weka osobola okubikubawo naye waliwo n'ebyo byotasobola kukubawo ng'oli mu bantu ate waliwo n'ekitundu ekirina ebirowoozo ebya bulijjo bye tukozesa ebitundu bino byawuddwa kalaama oba akalayini ke bayita hypothetical barrier oba kayite sensor bwoteka mwenguli era muulira abantu abamu bamanyi okugamba nti olwaleero kangu munywera ajja kukola ki ajja kuntegeera ateekamu omwenge guno ekitamiiza kino nekinafuya akalayini kano aka separating parts of the mind ebirowoozo nebitandika okuvaayo kati omwenge gutandika okugenda nga gukosa parts ez'enjawulo ez'obwongo okukakana ng'omuntu afunye abnormal flow of electrons mu bwongo okukakana oluusi nga kimuviiriddeko okufuna ekirwadde ky'ensimbu olw'ekyo omwenge ogususse nagwo gwa bulabe ne basebe omwenge guno gwa bulabe singa ogususaawo bagamba nti buli kintu kya bulabe singa kisukkawo bw'oba nga toyagala kufuna kirwadde kya nsimbu emu ku ngeri gy'osobola okwetangiramu kwe kwetangira okukozesa omwenge ekisusse ekyo kimu tugambye nti prevention bw'olaba ng'ofunye akisidenti mu bwangu ddala ku mutwe yanguwa mangu odduka ogende olaba omusawo akisidenti tetuuse wala nnyo tekosezza bwongo temuze mu lubale temutonye mu musaayi muwulira abantu bebagamba nti bafunye cerebral hemorrhage agamba yafunye okuyiika omusaayi mu bwongo naye bwebabanguya abantu bano babalongosa ne babakolako ne bakola batya ne bawona olwekyo basebo ne bannyabo omwana wo ng'akumya omuliro oba waliwo abaana gw'okwatako nga tayokya naye ne yeesika abo na abaana ababeera ba mutawaana oluusi ayinza okuba n'ekirwadde kye bayita meningitis omanyi ne meningitis nga bwetwagambye nti si buli kwesika kugwa wansi kwesika nti omuntu aba afunye ekirwadde eky'ensimbu oluusi ebeera meningitis singa ozuula ng'omwana yeesika mu ngeri yonna oluusi ayina omuliro oluusi talina takumye muliro kwata mangu omwana dduka mangu omutwale mu ddwaliro basebo ne banyabo ezo ezimu ku ngeri gye tusobola okwetangiramu okufuna ekirwadde ky'ensimbu ekirala kyesaagala kubuusa maaso olw'okuba nga twagambye nti kitambulira mu musaayi bw'omala okumanya nti mu famire yaffe waliyo risk factor waliyo ekizibu ky'okugwa ensimbu abantu bange generation nga bwe zize zitambula mu baana ba jjajja oli n'oli mwalimu abaagwa ensimbu manya nti naawe oyinza okuba ku buzibu okwanguwa okufuna ekirwadde ky'ensimbu newankubadde oli mukulu newankubadde oli mukadde kubanga twamaze okutegeera nti kirwadde ky'ensimbu kikwata abantu ab'emyaka gyonna olw'ekyo mu kwetangira ekirwadde eky'ensimbu yanguwa mangu weebuuze ku basawo abaki abakugu neyanziza nnyo omutesitesi era omwanjuzi wa puroguraamu eno olwakadde kano kompadde nate neyanziza okumpuliriza mwesigwa mwanje essimu namba eri 0758119652 0758119652
0: musawo wo enzikiriza owoolunaku olwaleero mufundikire tubadde twogera ku bulwadde obw'ensimbu omulamwa gwaffe kwe kuleeta omusawo n'atusomesa ku bulwadde ne tumanya enkwata yaabwo kakati mukwano awuliriza radio Buddu buli ky'owulidde kitwale nga kintu kikulu abasawo bye batubuulirira tubiteeke mu bwongo tumanye nti waliwo bye tuteekeddwa okukola waliwo bye tutateekeddwa kukola obulamu bulamu ng'oli mulamu tujja kuddingana olw'omukago olujja nze Presi Kabanda Nannyanzi.
2: Obulamu kintu kikulu nnyo era yongera obukwate bulungi nga bw'olambikiddwa omusawo anti jjukira obulamu tebugulwa obadde owuliriza pulogulaamu musawo wo tuddingana olw'omukago olujja wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi 5 ez'okumakya budde bw'amanyuka webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuuma obulamu bwo nga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
3: Kino kigenda eri gwe akola emirimu ng'otudde. Okutulira ebbanga eppanvu kya bulabe kijja kuleetera endwadde gezangako okukola emirimu ng'oyimiridde otambuletambulemu osobole okukozesa omubiri gwo omusaayi gusobole okutambula kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Unye Muzei Kakumba wano ku Radio Buddu nga kutusibwa ko Rocko Boom.
4: Rocko Boom amaanyi g'abawanguzi.
2: Alo mkulu seo banyabo.
5: Munyango no Muzei Kakumba nga bulijjo wali wa diru gwe.
2: Diru ki?
5: Omusajja alina empologoma.
2: Aha.
5: Empologoma asatu. Azigabako sente.
2: Nga kulunda.
5: Kuzisa nilira na kuzisa nyama nyo.
2: Ako kalimu kakola.
5: Inaya ya galozi taime nga unge njalezi luma roza asamovu runji.
2: Kwa
5: kubaba singo vunji bazako ze saba muvego vanga vaime mikono gumua balala bafa.
2: Nja kugeza ako.
5: Omalide.
2: Nginda kugeza ako.
5: Nundo muyayo wavu umuruma. Ulabatati ya kufa.
2: Muzei Kakumba wana Radio Buddu kutusibwa ako Rocko Boom.
4: Rocko Boom amaanyi g'aba wanguzi.
6: Akawunga ka Buddu Super Maize Flour karungi kawomu keru bulungi atenga kasunsuddwa ebyuma ebyomulembe kekebejjeddwa abakugu eranga kali ku mutindo gwa nsiyonna oyagala kasomero ka hoteli ka kulya waka oba ka mukolo. Akawunga ka Buddu Super Maize Flour kyekyokuddibwa mucho gwa ketaze mu butono oba mu bungi kajje ku dduuka lyabwe mu nnyendo ku mukono ogwa ddyo nga wakayisa ku stage ng'oyambuka okwolekera ku welcome oba osobola okwegera endera ku factory waliye kabale mugonzi. Akawunga ka Buddu Super Maize Flour kakolebwa Baruna Agro Business Center SMC Limited. Bakubire ku simu noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana bili kumi na musanvu nkaga chenda munana.
7: Abakazire Health Products wale sengiri eche unyo e inzo kutereza obulambuo. Bakuleted Kazire Alloy Green Tea Drink okusogolwa mchigaji ngaguya ambaba lumizuwa mrubuto abalwadde abasukali abalumu mugongo kwa msujo gutatade. Balesine Kazire Vit Fruit Juice gwebaja mu beetroot ngagunono guongira obunji wo msai atenga guziza na rusa. Wenye ele Kazire Products ozebuja obulambuo.
8: Yokunya vya Kazire bisange mu maduka gonna mu gwanga obulamu obulungi obulamu obweyagaza.
9: Munange Richard wabaleka lunch kano. Chibadde chiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
10: Munange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
9: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguzeewa naawe.
10: Gutunawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa Spring Flour. Spring Flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate ng'awoma. Alina buzibu kubulamu. Spring Flour alimu ekiriiso kya vitamin mwenda ne minerals. Kajja mangu ate ng'ano okozesa buto mutono nnyo olwo n'okola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring Flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
11: Ko mwami naye nene nimiro yaffe yakasoli gye twalima ekikeerezi yonna ya kiragala ate ng'ejjudde emisoli ng'ekyalo kyonna kigyogerako
12: kyekyo kyennyini Bazoka ekuwa emisoli egikubisaamu emirundi ebiri oba enkuba etonnye oba omusana gwase essanyu lya mirundi ebiri mukwano mu makungula tujja kutwala ebikoola tubirise ente zaffe tufunemu amata.
11: Gino emisoli gya Bazoka minene nnyo ate nga n'ensawo nzito nnyo efulumya akawunga akasinga obulungi ate nga kawoomu guno omulundi ng'enda kakasa anti tutereka wakamale waka.
12: Yee, mukwano gwange sizoni eno nange ngenda kusimba Bazoka.
13: Okufuna amakungula agamanyi emisoli egikubisaamu emirundi ebiri empeke z'akasoli ez'omutindo ogw'ekitalo ekigumira ekyeya ekigumira endwadde n'ebikoola ebirungi ennyo eby'ente simba ensigo y'akasoli ya Bazoka esinga y'amaanyi eri abalimi abakukuutivu nga kati esangibwa amaduuka g'ebyobulimi ag'ensigika agakulya

0: chimize chinanjo chan chimize wano ku radio buddu radio yomuntu wabulijjo
1: ari radio buddu yomuntu wabulijjo tukomyo aje wadoga
2: akakoseza kamu nkugambi nti uliaza amanya bukoseza abantu abali ne bibanja okubera nti tebabiye yagalirako
1: oh
2: akalala uliaza amanya nde mu kitongole ekiramuzi gye twandi tudukidde
1: bufumbekedde
2: kifukidde nga yweni
1: yeah.
2: Omusajja nga lukwago gw'olabira ddala ng'okimanyi bulungi nti si byakuyiiya bamujjanjabira Nairobi n'enfaanana yenna yenna engumbagumba zimuguguddemu gw'omulamuzi okugjako ng'oli muwanguzi oli muli azaamaanya oyinza otya mutamuwa bbeyi bagende Nairobi bamujjanjaba
1: oli kuredi obuddu ey'omuntu wa bulijjo Muhammad Sikakazinda
3: Omusayaji gomosise Omusayi gomosise Omuzi w'omusango ne bwabanga wakutukaka amagulu nga tolaba omulamuzi takwati bakisa
1: ani akusisa
3: ayo usigalo limuzi wa msa
1: ani akusisa
2: buwaga suma mati
3: usigalo limuzi wa msa
1: omaniche wa ita judicial activism
2: buwaga
1: suma gendo nonyeleze kuchewa ita judicial activism gendo chinonyeleze ku
3: Esteza mba mula denizi za musango
1: bani Ate beiru bateka uya
2: Ate kwa wakazi
3: Musango chigwa zizika
1: Beiru bajiteka u Omula muzi Aisizo mwechisache Gwecho wakanya tasana
3: Nenga musango Nenga musango
1: Omusaji yengeli jari muzi be Nga te ainano wano wukula vili Kale kagende kao zenga akoma u Chibaba bateka u
3: Nye adu waliwe misango jiba tatera kwa mbe
1: Nga guliwa
2: Nga guliwa Nga guliwa Nga guliwa
3: Kwa msango kwa rukwa kukume Beiro mwayaji
1: Tugende kusonga Yosie wa denso
3: Katugende kumu Aja adamu wa nili rango weka
1: Embuze kwa seti
2: kwa
1: Yiga kena kuja kumzida
3: Norecho Ngugave
1: nguzi
3: Nguzi Eko seti ya
1: Egwanga Erobu nafu wafu Jiruwa nyisaburi rudawa
3: Echisoka shagala kano kale kayo olunakulwalire esawe mungu lebeze gwanga gina kogela kedi jetuli atatu bulire gwanga wajitambula era kusawe mungu gina kuwela kuledi yune ku TV nga mukama wafe jine yurika kuta msebina yogela kedi jetuli shagala de kareka enguzi ekosetia ebanga ere nafuyetia ichichoka njagala tukrizi ganyenti mabigabuli ya wadiba siniko kwa tenguza tena ya wadimuli wanguzi
1: beka nawe
3: yes kuba enguzi eno tibajidide guno mwaka itute bank na ye kuba wadiba kupakwa ata abadakuli vye mpulis ganyo mparlament ya zimbe nyumba si ya mwaka gumu kakati
1: okuzimbe nyumba chitegeza kulio
3: anti ya bala zinti mwusente za abad ya akuba obumbi obutani obukade bibidi kuyazimba amaka obumbi obutani obumanyi nate nyumba jiajisa yeriyo yoka
1: ujimanti ni mkubulo otobulosi batono nyaba alipa bulosi
3: no pula banga babu bala
1: hoza babala sente za government wibasolo
3: okuro uchitegedi mbank of Uganda atesi buli bank anti bubamu
1: ya soro kulota kawumu
3: nalosa kawumu kawumu ni nabazi haka company guni norecho tuba dema bega tuina haba kwa sa obulibu enguzi ngatena yu batu ukayu bubaba we basa basirika aji chino njagalo chikulaga ngate na usulo chilaba bolaba enguzo zibala balima bolaba Kampala Road okuvira dala ku kairi kitipida oyambuko je kutota aiwe au lugudoru itamu imotoke emu
1: yeah true
3: eyo kubitestate au boja wano kupolisi ogendo tuke kuruwe chotela imotoke itawe emu nowa pichitaina waita
1: yeah
3: bwe imi lile rumara yu ninga atesi ne ingini ya wambuza siwe lugudore baisa
1: mzichindo chona chie uonya nyo
3: kati ya hiyo nanguzi
1: saidi ya hiyo hiyo kichivangi nizicha polisi
3: uo chitegedi
1: government charity jine
3: kati ya toru mbubo
1: okuli ya kutaka jayo libagazi ya uruguna
3: ateni eliru gazi ateni kumudu seru katono
1: bali bakula chichi
3: bali inga bali bakula parking
1: areno sebo na ya biko levyo ajaku umu na sebo bakule neka party
3: uo chitegedi mbubo
1: haumu demili moja government
3: echitegeza
1: naka simari
3: elanzi njaga ukweba za President Museveni wabu na ya ba imiriza ababadi mu office ya wax
1: Mm.
3: Eh.
1: Gulire unalira
3: bana
1: unalira
3: bie yes echitegeza nti nama wadiba kwa tisenguzi ati nama wadiba bali ati
1: nama wadiba libayo
3: kati enguzi kati echitegeza nti tuwe na tuti enguzi wabula atu ina kusoka kumanya abaji kwa tisa bote majiria hii kuba ajuma lwenje wonga bakuwa dogo umbi kumina butano obu managing tuge na kuzimba masomero nisa ngonteli dewa kamu nizo butano londo la kumina guna nikola report into zitambu za
1: buta
3: Sikide.
1: Nkwata kumi na buna.
3: Nkwata kamu.
1: Nenzi jako kamu ni kakole mirimo. Kamu ni nka wa gendo
3: kulondo. Otitegede. Note wakano ufuru wa.
1: Na wandika report.
3: Eji wasangira. Ngo minister tutama bati nagasa kuchiuma gagena kulondi lako zineze vira.
1: Yes.
3: Nenga ate riba nansi. Bagara kuteka o nyumba kwa kulachi. Kwa sula. Istezanti ya gafu nanganichi agendo kakulamu.
1: Tachirina.
3: Tachirina.
1: Atete yaligatika mungundi
3: kuchilimbali. No, atenga mbani basura ya weru. Istoke zanti ye kweja la vya. Taina changa kwa zesa.
1: Mbizi ye ya liye
3: singa. Kuba kweja la vya.
1: Mbizi ye ya
3: liye singa. Kuba
1: niwe juka tefa.
3: Haa niwe, juteka vila kuhuni. Mbizi niwa juteka musana. Sula huo. Niwa jitsa mungume. Sula mungume ya gala ambazi. No, lwecho. Nguzee kwa sete guanga nino. Njaka lukulaga. Nti singa baga manti. Wafe senyange bagina kuzimba yo. Esomero ya secondary ya government. Nibaisa sente zaazo na ye nibachusa nti tetuina utaka ezo sente atete zidemu gwanika irungu nebze gwanga nchi kujanaga nti gombla ya chimanya ya nyino muku nguwe narawe somero ya kaseke ndule mwari zimba kati amyoku biga ganti ye nyinga ati mwabu mtu ntemuli laba kula ti temuli laba norwecho nti abantu abali enguzibo basana kwati wako na mkono gwachi ogwe chuma gomuntu omu twalotya sente ziyamba division number
1: yeah
3: gomuntu omu ate nosigala ngolaga mukyalya nendala omanyi nze njagala nnyo omuntu akolwa awebikolwa satali wabisubizo naga nti kati igali demu zingenda mukwata
1: yeah
3: kumusavu na munona hati na wasubiro jidia to jidia
1: oyo yakola
3: hati oyo yabawa wabikolwa yabaga nti ayogedde mweka habile na yuli yaga watu wabi na tajabba kuata norecho aji enguzi nunjo kuruwani sate nzivu kumarao kubate kupolisi bwaba kutomubi ngaba kututenga suspect amateka gara giranti polisi boni wakua ya abu ereri na yuwa polisi abata na gamba jiku angubanti kweyo mekonte ulile enguzi kwe tambula Boba antwala nga iganti ndi suspect police. Police boni funa ya weleri. Na yenzo okwagala okwangu yenzo yenzo okwo kubuza omusirikali. Nkakwe ye komyo pe boni. Tanali kusaba.
1: Yeah.
3: Kati nga manyanti abwe musaba atano agampa. Iseza na yochi.
1: Nguzi.
3: Na yengu zenu okujiwona tuina jikwata kanemu kanabiri. Kubera nye kusupidi tegwao. Kubobo jireta mkusupidi ebintumizo okwagana okutambula. Kubosa ango wa traffic kukubo ayimi niza taxi wati tena baku nyanga driver ya sabiye da conductor so competitor anu hao naenda ni wa traffic ya mwimiza tamaicha amgena musaba katiyo ruvamu nga dalaru jinga nyingeche kondi driver norwecho enguzi echari mugwanga nino nene na ichi tuino kola tuina genda kati jine miezi jicha alinga mukaga enguzi kati nabadaji ya kati ya kende demu yakendede ajuma rubyola babyenda ba bwe babanga basobola ne batulaga nti abadde speaker wa parliament na yaba demu bali benguzi ne batulaga nti ate mu office ye jaba demu mu kitongole kye mukisiga elirye lya badatwala mwe bajera abantu abalala musanvu nga babula akanyiza obumbi abiri mu musanvu nezigwamu ekisekiza nti nekyo nno kikulaga nti ekyo ekisiga likyalirimu naye ku masiga asatu iye masika gali ya satu katatu walio siga ateli chasi nzo kubeki kambu diri ya balamuzi
1: judisari
3: nyabu anti gugula gendo kusinzo msangu na gendo kusinga mwena babali yako sent
1: ateli ye sige dara
3: iri executive anti iri executive ya sasa
1: dito uroku wa mwenguzi
3: iri executive anti ateli ye ditambu za sent
1: sibu zanti likola che
3: mwemuli mwemuli
1: mbozi zanti dito uroku wa mwenguzi
3: busoloka kuba mulimu mulimu ministry nyingi eh mulimu finance mulimu bisi ministry nyingi era time ezi tambuza
1: sente ni bano ba permanent secretary
3: bonna banda secretary bonna mwe bagwa
1: bakao
3: bakao ba town kiraka
1: bonna bali wansi
3: wa dali bonna bali omo kulia sente era mwe muli PDM bichi byonna nolwecho botunulira ne PDM bwatambula mpulizo ganga byali aleta PDM ngogenza okunonyereza mazima noda ku PDM ngizo kwesanga nga ku bantu president Museveni ku kikumi aba yali agala bafune sente ezo nga kwafuna kana ngekaga sibe bali bayina okufuna iyo nga byachogera kuba yagamba ayagala oyo omuwejjere
1: ulira definition ya corruption ya mpulire kyojogera ko generally baga anti corruption is defined as the abuse of entrusted power for personal or private gain. Nti corruption okutwaliza awamu kwe kukozesa obubi obuyinza obukuwereddwa okweya nge enkozesa gy'okozesa mu obubi eyamba gwe okweyamba gwe ng'omuntu oba egwe ng'omuntu personal private nga kicyo kya muntu oba nga kicyo kya munda bogendo kifunamu it harms economies chikos buko sebye ebyenfuna erodes public trust abantu babate bachakiriza mu bate bachaina bwesige mu baba kulembera na bukulembeze na everything and deepens inequality bu deepens kweku obudani ne kwali obutali bwenkanya obuliyomuzi bunyikizwa obutali bwenkanya nina ebintu byenjogeddeko mu definition ye one eroding public trust njagalojogereko mbene byokulabirako two obuguli bwenguzi bunyikizwa obutali bwenkanya mu sosoyate mu gwanga ekyokusatu bwono n'ebyonfuna yogera ku nsonga ezo satu mpulire ngompana ebyokulabirako obaddala buli bwenguzi wano tubulina nzenga tebuliwo
3: obuli bwenguzi
1: wano mu Uganda tebuliwo kuba ebyo byensatu ebyenjogedde tebiriwo
3: iyo lwaki nga tebiri
1: mbekyo okulabirako
3: ekisooka
1: nkakasi nti weebiri tusooke ne inequality
3: ekisooka
1: obutali bwenkanya
3: obutali bwenkanya kati obutali bwenkanya aji
1: kampuliyo oba tolina corruption
3: njagala tugeze kati ng'ekibuga kyaffe Masaka nga bw'okiraba tewaliyo kibuga mu ggwanga kitalina paaka moto kawezibeera nti eno ye paaka
1: wano
3: tetulina
1: deka nawe
3: ya
1: kubaze ate wali wa mzee mukalasi
3: ayo si paaka yafe
1: ate na ye manga
3: ye gazetted ne paaka te text is gain ayo ye tekora
1: ngataba kulembeze bakiraba
3: kiraba miaka 10 kiri miaka 15
1: bali ma office bebi entebe zetu olola ngeno gentu
3: de yes
2: bali ya bibi
3: taxis is parking akukubo
1: basi bana matai
3: ngate paka ya tego kao eri gazetted ne kolebwa ku sente zomi wo msoro ne ngudo za kola sizo na kwezi ezi twala taxi mu park ne tuli miaka 15
1: nga paka tekola
3: kati
1: wota libu enkanya
3: ya kuba mu park kuliko buyumba nkaga mu 8 waweru nkaga munda buli ana musanvu bwe buyumba 10 mu musanvu
1: bona uli awo tudete
3: bantu bazisula mu gatete wali kabuyonjo nti nze bagenda nenge chizi basuzamu nti business bali bagenda kola ote wali bagenda kula ibintu
2: yokuza nga mafumbi
3: ngati ngati banna Masaka City balonda abakulembeze no basana okubasanga bamba de bulungi bali ku mikolo baba wa muzindalo bokere kati obo sibwenkanya usege kuba kati echi olaba waliyo town council ngeina park ngeina taxi zige na mu park ne wali municipality ngeina park na yate city
2: ngeya wa ejirina
3: mitiana
2: pero ndugira mugita Masaka
3: te nkugambi
1: gena maso
3: ya meri anton kakati obuyake obuliyake okweyagaliza okweyagaliza nako mwekuli era kyekikye mbadde gamba kemabega tuyinza okubeera nga tutudde wano division ya nyendo mukungwe neetuula nti twagala kulima lugudo oluva wano mutawuni ogende chitofu ku gate
1: yeah
3: division ye chimanya kabali ya netula nika twagala okulima olugudo olu oluve kyabakuza lugate kulakai
1: yeah
3: olwa inula ne majigalo ayinula tulikuza feza wano
1: yeah
3: ne damu nika twagala okulima oluva oluve kyanjali lugende ebukoto kubolo lwa division
1: yeah
3: kati bulimu ni yagaza ni site neja kwa ye head nikanta fetu genda kulima olugenda mchida oluda mchitengesa tulimo oluda oluva ekimanya kusupa olugwa mchida tulime olugwa mchirumba olugwa kusaza
1: yeah.
3: Kakati nga bonna balwana ninga bagala kufunamu ingudo ni bamaluku isengudezo kola budget netuka negwako ngati kulina lumbe balimye ngati sente zaita nganuzi ya baziri yes kati olugudu wa follow race nyangi no mazeni haka musamu tebali itanga mkula tractor name
1: ya miaka musamu
3: musamu oluruvao ni rukida paka wafese nyangi imiaka musamu ngate sente ziita nga tuina ui ingini ya tuina ui nara kule mbezi
2: nime ya
3: mwani nima mme ati rabo nara nurecho corruption yowu ilino okwe ya galiza ate ila okwe ya galizo kwe kunyigiriza abalonzi oba abantu bo wansi aba kwesigana bagati katulondo ono yagendo to otulwanirira ku community yaffe nene wesanga tajikoze eki tajijeyo nolwecho butudda ku tukoze tutya okulabikanga enguzi evao oba bajirwanisa ate ne gwanga ligenda maso ekisoka waliwo abatakyasana kuba mu office nga iyo labira ddala nti ali mu office kubeera mu kumachaka ungeza dewaka omuntu nobeera mu office notwala obumbi bwaba n'obutaano obukola division ya Kinoni Town Council guno obutwala weka nokera kumacha nosibe taino jja nga nawe kimintu wabutwala mbukyamu
4: nagambye budget ya Kinoni Town Council
3: nabuinza nukubwa mwunchi ndo zo chilaki nebo mwa boya adakulide vya mwole mpala mwetu ochisekete ochuli daji chia mani bata kubuli de kuba wele agambi ndio mwumba wele ngo
1: nga district
3: nga district na ye wama uli ni mpala mwetu abande ya mkunguta yeka atenga ina nungu lalabu abala kuba aji ezo sente zibaba funana tekuli konti bazi wawo adikas no wabula waliwo yali akulira sako ya paramed basa iniga nga sente zona zivayo withdraw kuzikola withdraw
1: bazijayo bukolokolo
3: nga tikuliko na kusiba kutambala kumaso ni wadiba bakwata hata natiko kutambala kumaso
1: masiki
3: babu zaabuza nurecho
1: musibe uyagala musiga senyiga
3: nse nurecho mbade ngamba nti abalibu nguzi bongere bakwata bongere kubanyweza
1: oli kuredio budwe yomu nti wavuli joe wale kubango ugobili ya makumi ya vidi zezaka ita kumukago gwemi sana mkulu seka vila kazindaro kajijo uli obuli bwenguzi kukosa butye gwanga lyaffe
2: sebo niyanza
1: era obunafu bwaffe mu kubulwanyisa buli ruddawa
2: abakulu bana abatufuga mujye kinana eyo kino za kinana mwena batuula ne balaba nti Uganda yali n'ebizibu ntoko n'ebyo wakiri ne babiwumbawumba byonna byonna byonna okolamu ensonga kumi kati mu nsonga ezo kumi emuva n'ekibuuzo kyo nga ekibuzo kyo kiri ku namba musanvu mu nsonga ekumi ezabalwanya
1: the 10 point program
2: ekibuzo kyo kiri mu namba musanvu kiyimiridde mu namba musanvu elimination of power elimination of corruption and misuse of power bwetunuulira ebintu ebyo byombi bigenda mu maaso nga bwe baabitegeka nga bwe balina otuwa ansa bwe bali mu kugidibaga uwa ntegedi ngaba bai notu wa ansa kuchibuzo chabe elimination of corruption and misuse of power bebalimu kudivage chochibate kati kukura
1: nti ngaba ujawa nunoga
2: ngaba limu kutuanda obuli bw'enguzi nga bwega kuze sobo vye ugule
1: uye tinga kujawa nunga tetuina chakulia nunga anti nze chinde sewan kukaka santi mwena mwela bakufu mfune vye ugulia no marano imidida kumune nunga tewabawo mmele ingila wano
2: tewakomba kantu
1: ee
2: mwili bakubela uka gomba chechidi wache chikina maso mwenye uganda ele chibuzo chu chava de chikende edwa mwokuda mwe chibuzo chama mwesebani chaleta mjechi nana mwena bino ukuja uliwe nguzi na ukwede sohubye obuyinza
1: yeah
4: office
2: kakati chichiri huu obuyinza mkwede sema ubi atene ukibe uliwe nguzi kwa mbulu nyo kakati echibuzo chobuza bimbi kusabitia ukusoka tuino ukumanya ukubija utu alibade tukola tutia kuwangu uliwe nguzi bumenye wa mateka
1: yeah
2: umenye wa mateka babumala uwatia nga batekawo ebitongole ebibuliriza ku buzibe misango ebyamaanyi ate nga byetengeredde bulungi
1: nga weebiri
2: tebyetengeredde anti kyovula anti omuntu bamukwata nga muteeka mu basement nga poliisi weeri basement tenoonyereza teina buyinza basement bwenawo akawaire okunaku omanyi nti bwanakwatibwanga natekebwanga ku basement ekirevu tadda nakyo
1: oluvannyuma nalyoka atwalibwa ku poliisi
2: ndiwe butukutwala mu basement todde nga nakirevu kyo wenaddanga otonya musaayi ondegedde bw'oba oyagala kukola enkyukakyuka kitegeerekeka naye ozikolanga ssemateeka ogwalagira totuweebubwene nolamula na mutwe ogwo n'okyusa ssemateeka nga tubulidde bannansi wendegede kati banazi semateko kusinzira kubiriwo alinge yakyusibwa enoonyereza y'obuzibu emisango eri kifuula nenge kakati bakukwata ne bagamba tetumuta ajja kutaataganya okunoonyereza
1: nga
2: semateka yagamba nti munoonyereze mukwate bwe banoonyerezaako ne bamanya byakola ate anaataataganya atya obujulizi olwedde obuli ku mmeeza ugwentekedi katibano vya wabade mwoge lako mbili haji soe dine mne mdo wangono jiga bote vategede deep state kukula mili moja ayo eche chivala baku stage siku wanyisa bulibu wanguzi
1: chichecha
2: kukontrolinga bagala buinza kukontrolinga bagala buinza elane chino chitabade tula bango bulibu wanguzi ebadde nteekateeka ennambulukufu okukontrolinga abaagala obuyinza ne babata omukisa omulundi gumu bayiike mu ssente
1: oluvannyuma
2: obuyinza nga bamaze okuvumbavumbamu nga baagala obuyinza tubakwate nga tulina n'ensonga ezibakwasisa era bano nga bwebawulira bonna abasinga obungi tebagenda kgenda
1: ono bahati yatera okugamba mbu omulunzi w'enkoko okugireetera chachu tekitegeeza mbu alina laavu nyingi nnyo era enkoko kali gitanda neega mukama wange ninako laavu nyingi
2: eribaewekigenderwa
1: enkoko egejje
2: babadde 78 ba paalamenti bebakutta
1: musanvu
2: oli alabirwa okumpi ensonga ayinza okulowooza nti bakutta abo olabira nenga okumpi ensonga ayinza okuga nti bakutta abo abatwala sente be bali mu kaguli
1: abatwala sentezo
2: sente bonosibe baziri
1: leka naawe
2: kujjako ngaoli samanya administration bwetambula bonot abo abaana balina obusobozi okulya biliyoni ya sente tekisoboka kujjako ngabi omuntu amanya administration bwetambula abo bonna be bakutte tekuli alina busobozi nobu
1: buli
2: akawumbi ka sente tekuli nobu ekisooka financial intelligence nga musobozesa ebitongoleeza ku byobugagga by'abantu n'engeri gy'oyingizaamu n'efulumyayo tebisobola basobozesa mu wiiki bbiri kubanga balina akawumbi naye batabakwata tekisoboka baba babakuttedde kubanga omuntu ebyenfuna zo sente zibanga mu nkazi wafu kufuna lubuto nebwalwegaana atya atuuka ekiseera nebamanya nti yalufuna tusa okwegaana sente ng'ozifunye ate ogenda zikozesa ki
1: era bulijjo nange nkigamba abantu nti kyangu omugagga okwefuula omwavu naye kizibu nnyo omwavu okwefuula omwavu
2: okugjako omuntu ayayitamanyi kulisa obole naefe abamugoberedde emyaka egisuka mu 15 tumulaba nti kulisa obole yakyuka naye tiyakyuka nnyo okusinga we yali ayinza okuba yakubisiza n'emirundi emeka ebi nyowe esatu atokusinzira kubimwogerwako
1: yali
2: badda kubisinzira mu nda 15
1: najjo mitono
2: ubondegede kunso bele pemmanyi munyo wuliri gwentegere bwoje ari ku TV singa badda afunye sente zimwogerwako mbadde nali badde namulabadde
1: ndiazilina
2: bamba bitubatulina bamafu yabadde masaka bamu namauli yabadde masaka
1: yeah
2: bo babayi mungongoli vya mauli vya saku bogirako
1: ya
2: yeah. Ilo suwati ya chuka bambi ulamu kwa kula chi
1: buachu
2: buachuka nera baratu uze kulepe kwa traka umbira mmanya saku bogirako bantu babandi basi bamanyi nyozi njagebe kula gabantu jivali
1: ya
2: yeah. Ndo sobele kula banti ya kula chi
1: ya chuka
2: ya chuka kati omundu okumude lako akawumbi bukawumbi kamumbu vili busatu nawe nade uo nyoza anti bakutoyo kati wali uoba nabia bufuzi abatu wala sentezo abali mpani kisawe ngabali mkwezi sange bagemi pao kugira na po kati yonu waliye na weza ndibali wana vyachi ndibali wana sekopso mida elu wana amalu kugira banu na po banu wajabata angatiba wazeza afili wajibajaba kuata ili wabandu njaka labati higi ndi kuwa nisa nguzi kako zisi wanga chimu kubiyo kuwa nisa mwena vya ufuzi yena
1: ndi obwebuna fukati wetulina
2: kwa hivyo nubaga gala mwinza banga guanvu tuwena po uruwa nisa ungu zingu ya gala mwinza
1: ee nti nti ee
2: tushubula
1: I get your point nti ne your desire to have power for long in itself is corruption I anda mkutege denyo
2: wakati olivu atu ulewe na aloza nti ona ono nti alikuluta ulo anita mongo ajage na mkoti ajagira mukoda ishwa
1: tomanya tetumutu
2: zikati njagalanje
1: tetumanya bya
2: zengeye zo kususule songa mukinanje chanchi mizi nzikiraba tagenda gena mukodi kubanga echale kirubirira chabo
1: banagenda yono jene
2: noja
1: no menya obiye
2: atoka andi kubuliza okunongereza kwagwa byona bya biri kumeza
1: yeah
2: umusanga yoma lukunongereza bakola batya
1: bagutwala mukodi
2: kati tulinda chi yakwego okusiza kugola awidi bagande baguwa biwa
1: tewanaguwa aba
2: kati
1: by the way mkazi wajima nita ina msangu
2: anji nguliza kati muna Uganda uliriza uliriza CID ukunu uliriza kubakula nenu uliriza jivami uliriza mbala kubwita avu wama angu mtegedi wala bubu unu uliriza kukorruption kenu uliriza nga anu unu mbdiwe nkoku aha corruption ina systems mwezikola chi
1: mwetamu
2: nadaya mdikito wawo digitulimu
1: ya
2: bwana wabana mibawa kuti tusola mkwa kano mtu wawo nga tukunya kunya sindi zimanyi dobu lwenji kufanga ayani

0: Satu vienja ulu. Evili mchupa ya meuze evisatu. Na ya meuze evitano. Waliwa ono wabuli moto. Wefuni recho kunywa cha ona. Kuduka lio neri kulio kumpi.
1: Ona. Freshness you can taste.
0: Ona. Akole wabari ham.
2: Okufungi sa sente. Lekachileme kutambu za business yoka sobo. Katingoli ku Stanbic Digital Forest. Osobola okugulobo kutunda sente za mawanga amalala. Nga weyambisa Stanbic app. Oba internet banking. Esawa yuna. Mchifocho na uoberoli. Chino techikweta gisa kusimba nyiriri. Tuwali bino bya saini nga wano. Oba saini nga wali. Songa techikweta gisa kumala kujia kubanka. Nyumiro kufunjisa sente kumiwende misava. Atenga bulichimuchi gwela wo. Songa techiri mkukwela likidi zango funjisa sente. Kubango chikolira okusimu yo. Oba ku laptop yo. Kobele ngoli mulugendo. Osasula baba kuweleze bintu okuvebulaya. Obango linabio gula. Ngabiku weta gisa kusasuli ya musente nguira. Stanbic Digital Forest. Ekuobu wedezo buchasinzo kubo wangu. Atenga ne sente zo. Gwazibela mumitambo. Stanbic Bank, ilunga mziwa banki nkule ya Uganda. Nganesi mziwa kastoma, zikumiwa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubuka dekume. Mpakaza walodi kapweze bibinja, ezozo zigena mumaso, ilanga mauli na gava yogocha. Timu anamu munana, zeziri mubibinja bino, ilanga ziza njida mumawanga asatu wa mategesi. Atenga no kwete kateka kwazi timu, kuli waguru nyo, kubabuli timu yewe la. Bulichibinja chidi mukatemba wacho, abanene basu ubiru wakubiefuga. Songa neba nambalu jega, bete geso kubasi vobuli po. Ngatue sigema mukususu wa mwabetaba mwalodi kapu. Nekatemba jirimu, tebicha limu kweka kasanti ono yana wangula, obaya asinga. Katibuli chimuchi soboka, anti ya mipila jebi binja. Echari intandi kwa butandi kwa ya chikopo chensio na. Songa nekatemba, yatandise dokwe yoreka. Kale, tosubwa walodi kapono ku DSTV. Funa DSTV decoder, kumutwalo gumuna ya chitundu, oruwe yunga ku DSTV accessi. Kumitwale na mukenda zoka, onyumilobu likasera. DSTV, your home of entertainment. Multi Choice Uganda, edunga mizuwa Uganda Communications Commission.

0: teko nenga tetugoka batwali jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mwe tano nga faba tunde waguru wazi
1: radio buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo
2: we wow oli ku radio buddu eyo muntu wa bulijjo kino no chikuru muyambe ko mu kiwulirize omwami Karuga Joseph oweka kuto ngali womu na abana be balanga mama wabwe era jajja wa abazzukulu yababula ko okuluna kulwalirwa mukaga nge nakuzo omwezi abiri mulumu omwezi gwali gwa mukaga omwaka guno gwennyini omukadde ono yabule sawa zalinga mukaga ezemisana mwatu bamunonyeza naye omukadde akyabuze omukadde ono wa myaka 72 mukyala mumpi muddugavu era envi zimubunya omutwe yali ayambadde ekiteeteeyi nga kya bululu era nga mwattu tumusuubira mu bifo ebyenjawulo omuli Kakuuto Mutukula Kyotera Kasensero Rakai Ekyazanga Abekkooki Kibanda Kaliisizo oba n'okubanga yayiseemu dda n'atuuka e Masaka mwattu no tusaba n'atulabira ku mukadde ono tokuba omukadde ono mwattu yabuze byamutabuseeko n'atubulako mukadde wa myaka 72 mumpi muddugavu envizi mu bunyo omutwe era ayambadde ekiteeteeyi kya bululu singa mwattu omulabako tukusaba omukwase poliisi ekuli okumpi oba otukubire ku ssimu zino essimu esooka eri 07 65 79 23 ojja kuogera ne gwe bayita Asimwe Godfrey ajja kuba akuyamba oba yogera ku simu 07 48 74 17 oyogere ne muzungu Steven oba ku 07 03 78 70 oba ku note 78 2 97 9 75 yogera ne Kyomugisha Justin mwattu bajja kuba bakubuulira ebisingawo tuyambeko mwattu bw'otulabira ku mukadde oyo okyali ku radio buddo eyo muntu wa bulijjo tukyali mu programu munayu ne super kiraka muzukuru wa mviri
0: nga tujja kusemya kabiri mwetane ja radio buddo kati tukuletedde programu twejjukanye emyaka kabiri mwetane ja radio buddo mwe tugenda okukyaliza abantu ab'enjawulo nga boogera ku ebyo bye bamanyi ku radio buddo okuva lwe yatandika okutuuka leero nga tujja kusemya kabiri mwetano omuli abaliko abakozi baayo nomba abapulizenta okosaka bawuliriza baye ab'olulango abazze bagiwuliriza n'okugigoberera ebbanga lyonna nga twejjukanye emyaka kabiri mwetane ja radio buddo kati amatuko ku radio yo wanti eno toyina kugisubwa wano ogenda okumanyira gye nvudde wa radio buddu abakozi abali begikoleddeko wamu n'ebyanaggwano by'ensekolo okumala emyaka 25 omuli okukyusa obulamu bw'abantu n'ebirala ntoko ebyo byonna mu puloguwamu
3: tejukanye emyaka 25 eja radio buddu
0: buli wasandirwa buli wiiki mpaka mu desemba w'omwaka guno okuva ku 6 mpaka 7 ez'omutuntu ng'ekuweerezebwa Ndawula Lubati wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo puloguwamu tejukanye emyaka 25 eja radio buddu tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukira nsi yonna eno ye radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo.

wewewe omulungi awuliriza olugambo lwaffe olw'olunaku olwaleero bwetu tulunzise ne kamyuzika ako mpola kabannayuganda bokka empologoma za wano zokka zetusembye nazo tugawo tutya tumugana nga tuddemu tuluziganya weekend ejja ate nga mukama ye mubeezi tugamba nti ffe tuli mu bikujjuko byokka buda 25 tusajja kulidde eddala era tugala kuba nga twejjukanya ebintu ebyenjawulo n'olwekyo gwe tufa oyinza okuba tulina abantu baffe nga tutambudde nabo mu myaka 25 gino olinga agamba nti abuddu nga yakamala emyaka ng'esatu ng'etandise nina ekifaananyi oyinza okuba oyina akafaananyi ko nga kakadde katukubire screenshot okasindike fetujja kafuna mugana ange opoka postinge ku pages zaffe fetujja kuba tumanya ate mwattu ku TB tukulunaku olusembayo wali tugenda gaba ebirabo ebyenjawulo eri abo abanasinga okubeera nga bwe bapostinze ebifaananyi ebyo era gwe buli kaposti koteekayo ku mutimbagano gwaffe gwe buli ky'onoweereza fetujja kuba tukikolaki fetutaginge in fetujja kuba tukurekogonayizinga nga tugatta datawo ojja kubeera nga weewangulira ebirabo waliwo abagenda okwewangulira ebirabo ku lunaku luli olw'enkomerero nga tujaguza emyaka egyo mubujjuvu 25 okyali ku redio obuddeyo omuntu wabulijjo mbadde muzikulu wa nviiri ndawula debate ofumulira mu nsonda etogera nsolo zerise supa kiraka bwe ntyo I'm signing out. Bye bye.

Kati amazima ddala. Kayumba kalungi nnyo kafudde ewa mukulu Dr. Hildeman era nga munageke katugulidewo program ya fena kayumba kuwasibyo ti omulungi wa fe omwana agenda okawulidde bulungi bwe katyo banange aha nga tebanna bakakubirako uwawo wotamanya nti kawooma ne maloka kubirakawo mugundi yo mu lujjalwo omanyira ddala nti ebintu bitambulira ddala.

na na na. Ndi mu vibe za simanyi na kumanya ebintu bitambudde bulungi sofaru na kuolwalero simanye uwe yo bitambudde bitana yene wange bitambulira dala bulungi nyonyi ni dala echo no chebaliza mukama wasibyo tyo mulungi wafe webale kubanga we ku mide radio bud radio yo muntu wabulijo nza woze mbanzi guse bintu sapolo kubanga tembe kutambuliza bulungi ngabo wabivala okubanga wasala wono ronda wono gamba ntinze ngenda kuliriza radio budu che wakola chechi singo kubanga ate chikola chitia ya munange chirunji dala eda chikaziri muenda zoka eze kusawo muenda awono fetuba tuguse mprogramu waka yimbako ngenda kutuwa paka sawa zigenda kubanga ziri kumi na biri okukuta okuja koo mumu waguno guo uli ranjogeza zigenda kuba zimazo kubanga ate ziko nye sawa kumi na biri wenjo kubanga ate munange nkutera sobolo kubanga ate nkulekira bannaffe bannabya mizanyo basobolo kubanga ate bakuongera yo ansubira nti omukulu Albert Ndaula takutute bubi nyo subira nti akukwati dedala bulungi madimbuko yagenze dala dala yagenze damasala eranga yemu kunsonga lwachi nkubi akayimba kanuka weleza kabantu mwena ngolwa lero muina ye mikolo jaba deyo gulo jiba deyo wiki eno jiri yo wiki ja jiri yo mwezi guno bananga kayimba kano nkaba weleza konti omwana agenda yes kayimba kalungi nyo eran subira nti tekakutute bubi kakati Fegulo tuwabade mkolo guwa mebo munango manyizo lugambo tebalu nkubira. Nga tudi gido kufatu wabade wali nga tuweyisa tuambu kabwe tukiri. Nga tedi yatu kuba kumukono kubo mkolo guwabade guwafe. Ata akolera uwo mebo. Oba mkozi munange nkola na yeruachi mbasi mjagulizako. So omukulu poru yasa zewo natuwala mebo mbitibwa. Nga liyesanyo piti rivulie nina kakati olunaku oluwarero. Nti oboli ya umuagamba nga mwachigeresa nga abakozi ba radio simanya teba fomba abakozi ba radio babera ba malaya ya genze gulo yabadde uwo anja galo chimbuliro basonko Judy uwo Matia uwo oba Zubeda za Rwango uwo nkuongera abalalanga bakozi ba radio atenga kubuduwa no nkutegeze nti bafumbirwa bawasa sebye byonna byonna munange bye bali bageresa bali balimba tufumbirirwa dane tugenda atemu bitibwa so tuongera jaguliza kwa mkozi munnaffe mebo mebo mebo kukiriza nti yasobodde okubanga ate eggulo atuwanjulira oba yanjulira bazadde be omwana w'obulenze ya musima mubanjera olunaku olwalero yembaga bagenda kuba bamuteekako empeta ey'obufumbo obutukuvu ife twabadde yonyo netunyumirwa netuongera okwesabira naffe netutapinga mu blessings tusobola okubanga naffe tugenda pulo pulo pulo fetu sigadde ku mudala wano simanyi bantu bakoma ku myaka emeka okudiba nebaga nti omuntu ya diba sibanga ndi myaka ejo nga nange na diba nga simanyi Nyinza okuba ndi myaka eje jidiba nga simanyi nti nadiba. Nenga chona chechiri. Ebantu uko ya mukama mukama ya sala wanti kakati nuri nigenda. Oba kakati katusoseyo mebo. Na woja genda kurudako. Na walie. Yobu wabanga wali uo muntu wa ya genze gwengatona. Genda te wera likirida. Budde buchari yo. Nafe tuja gende chote chikubeza wane chikwera likiriza. Nenga kayimba konka bagaliza. Kumwena ne mebo netumusabire birunja. Sobolo kubanga mukama amukwatira kono omwami Paul amukwate bulungi bekwate bulungi omanye byo bufumbo bino byagumikiriza ee oyino gumikiriza munno oyagala toyagala mugumikiriza mu buli mbeera kubanga fenna tuina impact bakita batya imperfections zaffe so tubeerawo n'ebintu nga tutukiridde butuyinzo kiita buli omu abeerawo n'ebintu nga tatuukiridde so mu kwegumiikiriza okwo mu kubeera nga owulira onyigiriziddwa n'oyagala oddukewo kuba bagamba nti n'olumala emikolo ate bagereesa ne baga nti bw'omala emikolo ebintu bitabuka nnyo simanya eddogo ne lyeyongera simanya ate omuntu tuja bisabira byonna byonna bijja kuba bikola bitya bijja kuba bikyukamu tuberenga bwe tutuulayo tufumba bwe batukuba embaga oba ne tuwasanga tufumbira ddala temukkiriza ate sitani kubanga ate abakema kakati kyogenda okubanga nkolera kiri kimu kyokagenda ku Facebook page ya Fair Radio Budu 98 katonyeze 8 ne 95 katonyeze 5 Radio Budu osobola okubanga ate oteeka wobubaka post najukubye yodda yamaze dokubanga ate eruma yogwe chikwata kwateeka yobubaka sabaka yimba koya
njagala kawereze kabantu bebintu bisobola kubanga binyuma nzenja kubanga kubira wano ate tusobola kubanga tunyumirwa fembiri linagamba wano tewali kukutegerera kyosaba kyetukuwa okitegedde bulungi ekitu ekyo kyosaba nze chengendo kubanga nkuwa kubanga eno programu bajiba wayamwe kusata dengene sawa sawa nyanna mbirira munyumirwe temuli mukwero weza mtu kubira akayimba akafe bine bintu byagonda musoche ogenda okubanga ate onkolera ne kusimu ngenda kubanze kuwata bwe nkoma wo nga mazo kuva ko mbaka mbobaka bwabaka mabafe sobola kubanga ate nyumya mu nawo sabaka kayimba ko ibintu bisobola okubanga bitambula lwaki ne dakati enzikiriza njije wo bulango buno bwe nkoma wo ate tukwate ku masimu obulamu butambula sabaka kayimba bwe nkakubo tumire ku bantu bwo ibintu we binyuma bwe bityo ate bulamu bisobola okubanga ate butambulira daladala marida dinenga ze we bitumbe no rini posenze ngenda kutwala paka sawa zigenda kubera 12 as usual.

0: esimu, TV, n'ebirala byonna ku mulimu kone ewaka. Kuba 0800-203-070 oba weereza WhatsApp ku 0785-81-767 oba nyiga *284*84#.
1: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Okumanya ebisingawo, tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-Report 85 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800-1000-66. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
2: Kino kiyamba gwe
3: ate kitya
2: lulisi gwe afikira kubya pamiti abaka mu driving school nera bakomawo kusaza wano mu kibuga Masaka okuvanga 17 ogw'omunaana okutuuka ngena ku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka guno okugaba pamiti bagenda kugaba pamiti ezambagira wawo mu nfo okuzza obujja pamiti ezaggwako okwongera kirasi mu pamiti wamu n'okuyigiriza defensive driving n'obuweereza bwonna obukwatagana ku nsonga za pamiti byonna bagenda bikola kwolwo nga babigabambagirawo.
3: Kati ekinneetagisa essaawa eno kiki?
2: Kyakukwata ndagamuntu yo wewandiise nga bukyali
3: soko mpe ku namba yabwe soke mba kubireko
2: edizo 755 noti nye mwenda 885 kamu driving school baba gulio ne office ngene sangibwa mchibuga Masaka kuchizimbe cha mtu kompleksi omwali dogu soka lumu namba 10 chipia chichino nga tuja kusemia kabili mwetane ja radio budu katitukule tende programo tuajuka nye mia kabili mwetane ja radio budu mwetugendo kuchali za bantu wabe nja ulo nga bugi na kwebio jibama nyiku radio budu kufalu ya tandika okutuka lelonga tuja kusemia kabili mwetano omuli abalika bakozibayo namba ba presenter okosakaba uliza ba yabo ululango abazima jiuliza na okujiko bedede bangalio na huko mtuajuka nye mia kabili mwetane ja radio budu kachama tuko ku radio yo wanti enoto ina kujisubwa wana ugeno kumanyila jemfude wa radio budu abakoza balibe jikole deko wamune vya nagwano vya zekolo kumale miaka habili mwetano omulio kuchuso mna mbu abantu nebya lantoko ebibio na muprogramu
4: tijuka nye miaka habili mwetano eja radio budu
2: buli wa sandi wabuli wiki mpaka mdesemba wa mwaka guno okufakusa wa mkaga paka msambezo mtuuntu nge kuweleze wanda ulalubati wana ku radio budu radio yomtu wabuli jao rukwa mtuajuka nye miaka habili mwetano eja radio budu saba saba saba akayimba akayimba ko uliriza akayimba ko wana ku radio budu radio yomtu wabuli jao.

0: akayimba kano karimu by the way oluyimba luno true story okusinzira ze kubyendi mukuulira simanyi obagu oluulira ati ali mukumpuliriza naye nze runsesa tewali kagambo eti zibwe mikolo ojimuka kabukasi akayimba katusiza kudachika zili makumi ya miri musatu zezise kusawa kumine mu tulimu programu akayimba kwa musawa ya fere sembayo era ya programu akayimba kwa mwetuli yenzo webi tumbwe ndiawo ni mkubangate ntambu za akawungezi kwa aka weekend aka Saturday ebintu bisolo kubangate bitambulira dala blonji nyo ngabo wabibala ono bamu yise Chris Evans ne chozeni Becky bebali wonga babu zanti abachala mwagalachi mwagalachi abachala mwagalachi na abasajja mwagalachi kakati yali alowooza nti muganda we imeni mukwano gwe olwe bine dene nti yali okale alioke ati kati made ye chichi bimutabudde naye kyonna kye kiri tulina kuba nze nga bwe nabagaye nti kwegumiikiriza kubanga abasajja ebyaddala tebamanyi era ajja kugamba sitaani ya mukemye ng'ebyaddala ya mukenye tamanyi kikyayinza bwe namala okutegeera ekyo ndyoka nnyo sikyayina buzibu n'ekintu n'ekimu kuba nabategeera abasajja naye kyebaagala tebakimanyi kakati twete ate nga tulina okubeera nabo so oyina kuguma bugumi ebisigadde nebikola ki nebikusanga weewaawo njagala obeere ng'oyita ku nooti 75289895 tusobole okuba nga tetusaba obuyimba bwaffe bwe tugenda okuba mu ssaawa ene esembayo nga bwe tusiibula programu akayimbako wanje Radio Budu. Hello. No. Wanji sebo. Weba lo tuliriza.
1: Udele, wega ne salo.
0: Yes, salo ngani?
1: Maseruka.
0: Yes, sebo, mami Maseruka.
1: Nani, wano kule na bugabo. Tawa yu kayimba.
0: Kayimba, kari wa?
1: Kabisi, makulo, oli besti.
0: Oli chi? My bestie.
1: Enyawo.
0: Okajigwereza kani?
1: Kataweze kubantu bange.
0: Mm.
1: Mama wange nakanywa jitewe tunga.
0: Okay.
1: Kujja bange kaja patoze yibisanje.
0: Ni sebo.
1: Eba kulu bange salo okakuma ne mwandi kalangu akule na bugabo.
0: Mm.
1: Kutwa bange semu juna abantu na bugabo na salo mmatiro kama tumite.
0: Kale sebo mami maseru kato yanze nyote yanze ge. Wewe kwa kumira kumukutu. Na yaka imba kano kageda kunzi tamu wa monto. Mbutufu wala ya delangu wa mkazi vya imba kwa vio nabitufu. Ya mzazaba na katafire muleba ya muli robu. Senta abasajja bwe tuba ula temuagala kutudiza. Sima nyiru wacha abasajja bwe tuba ula sente zofe temuagala kuzisa. Neva antumwe. Wanji wa ma. Weba lo tu uliriza.
1: Wano kamogoro gati inadete mugula.
0: Iye mkwano.
1: Sawa yaka ima kajoni draga.
0: Nga gambatia.
1: Aka Angela.
0: Angela.
1: Sawa kanyumereko. Mkwano jange jona itangazo kinyo kisho mafugwe.
0: Oh, kongula. Kale sebo tweyanziza nyo tweyanzege webale kwe kumira kumukutu kakati ogenze genda mu university webale liba tusibulanga tumaze S6 batuga mugende nse balabe ensi baina weba chitanga ba teacher ba feba ense balabe ense bagabane so nawe munange wegendereze ensi ne takugabana mukwano gwange wanji radio budu webalo tuliriza
2: Sisi.
0: Peace, okay.
2: Wanji?
0: Nkategedde.
2: Ngaba
0: satu.
2: I don't know na pisi.
0: Mm.
2: Ino kateki nora kujosunga kujapa.
0: Mm. batulabire abeyo bagambe nti tubaagala nnyo tubaagalira ddala agambye ayagala kawaluka gapiso oli waddembo kamala bwe naaba nsobodde nja kanoonyako nkafune bwe nkafuna nga nkakuba wanji
1: Hello.
0: Wanji mukwano ye mukwano ng'agamba mbu ki
1: siri ndogoyi emireka abagiriko mwenna
0: kale tweyanziza nnyo tweyanzeege weebale kubanga ate weekuumidde ku mukutu ogwa radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo nzikiriza mbeere ndowooza nga nsooka nkuba obuyimba bwammwe bukyali bungibungi ng'ate ne ku Facebook obuyimba bubaddeyo bungibungi nga bali mu kubusaba kakati tutandikidde ludda wa tutandikira mu kabisi k'endagala ate nga bwe tukuba nammwe bwe musabye wano ku ssimu nja kudda wali nga tunaatera okumaliriza ate obeere nga otumira ku bantu bo nga bwe tusiibula lwaki nedda okyali ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo yewa ebitumbwe gw'oli mu kuwuliriza eddo bozeryo atenga nze ndi mukujikutusako ye program akayimbako

Ojali kumpeoza jenda mnanaka umoze mnanani jenda mtanaka umoze tanu ya Radio Wudu, Radio Monto wa ulijo, Slivia Sabrina Gimanya, Monte kateke ya Weekend Sports, na kugambia ntiente kateke, ebeda ubuli nunakulu mkaga, okuva saa kuminabirize njini mpaka saa wa emu ya njini, nembeda nga mkwere kilize ranga yunavu na kulu walilo, oja kuwira ngofuna muri ya Muluganda, atente kateke ya Saata Redans Party, Nedi Jamil Pro, aja kuwira nga ja, kongere yo, anente kateke yo, na yenga mkasira kanidachi kaziri kumina msambu, zaka ita sawa ekumi nebiri ndaba tegeza kone bagamba antwe tuko maotu gena kuweranga togira kumpaka za masa za gabu ganda biri ya biri mukago na kuhuluwa lero tutandise omutendera ogwa March Day yoku sato ya group stages orenso nga tituwa kalaba March Day zibiri za kazanyibu wako jempire jaso kukuweranga jizanyibu wa mumpake za masa gabu ganda ja group stages jiri nge jagulao then nitula March Day yoku biringawe ya tambla katio na kuhuluwa lero tutandise March Day yoku sato tulabe mipira ngewe jigendo kuweranga jizanyibu edango na kuhuluwa lero wazanyidwe mpira jibade satunga game yeso seo ye game makatige saziri ya buvuma baba deba binka na butire vune saziri ya buluri nga game ye genzo kuwena ngefundi kilu dachike chenda nga buvuma baka kanye kubuluri ni bamu team pula butire vune goals bade biri kwemo nga goals ebiri ze saza area buvuma omusambyoyo gubaita omusambyoyo gubaita Raymond Lubanga abatebe deko goal kwa sana omusambyo gubaita Kawesi atenga goal emwe ya buluri ndabye kao omusambyo gubaita Abdul Nkono ya jibatebe dena yenga game weo buvuma bebade bachaze saziri ya buluri ebade kuchisa ito chibaita Majo Sasa Grounding Galifre omusajo gubaita Mbazila Joseph ya ramude game weo atenga first assistant abade omusajo gubaita Mugalu Aziz atenga second ACC abadde omuchala gubaita Chomu Hendo Lydia abibabadde mu mitambo ja game eyo bwetu buvuma nibakulita n'obonero busatu na yenga twaganza okujja mu game eyo mujuka utevi saziri ya buvuma nga game ajibasimba yo kwenanga baza nyamu mpaka eza masasa ga Buganda mujuka utelefu bagenda maso n'okuberanga je basi nkane saza mujuka utevi saza elia buvuma basi nkane saza elia buwe kula nebamu kakanako angabamu timpula utirevu ne goli elimu kuwerele nga gol emu ya buvuma omusambio gweta Ibrahim Kasacha ye ya jiba tebira tenga buluri bagenzo kuja mugemu weyo nga game jiba simba yoku bina nga baza nyamu mpake za masasa ga Buganda kumbaji de yoku wili basi nkane sazeri ya busuju niriba kuwa ne goals alibiri kwe mga goals ebiri ze sazeri ya busuju omusajo yugwaita Kayimba Areas yabatibida ko goal kwa sanu omusajo yugwaita Semba Chanuren anina batibida ko goal nga goal imu ye sazeri ya buluri omusambio yugwaita Ansereko Oscar ye ya jibatibida chite gezanti tuwa genzo kujam game weyo buvuma nga sofa bali basemba yonga bawangula ero subira nti baba deba chaina kabugu mako erake bakozesa zando okubera nga basi nkanye buluoli bambi ne bamutwala ko obonero busatu nga agenze wali majo ko saza groundi nga achali de sazerio na yenga era twagenze okujja mu game weyo jukira nti amasaza gano gombiriri saza eriya buvuma ne saza eriya buluoli agali mchibinja echa bulange ekibinja echo mulimu kesa zanga busuju mulimu sazeri ya budu mulimu sazeri ya chadondo mulimu kesa zeri ya buwekula then sazeri ya buluri gega mkwaga masaza agali mchibinja echo tuwagenzo kuja mge mweyo nga busuju beba kulembede chibinja echo nga boba China 100% record baina points ziri mkaga chitegeza ntie mipira jonebili jade baka zanyako sofa bawa deba juangu debu terefu then he would do no wade bachali unbeaten ya denga tibaina 100% record anewa wade tibaina kuwa game yo na nga baina points za wenya then ya saza elia buvuma bade baina yuko points za wiziba desato kweje mpira ebili jade baka zanyako sofa bade baina kudeko mpira gubade gumu gatibako ze malili nga baku bidua omupira gubade gumu edanga game weyo buvuma jebalu zinga bali bagula wempa keza masasa ga Buganda
abiri abiri mukaga nga basamba busuju ajukira anti busuju yabakakanako neba kuba goal yali yamukubwerere nga goal emu ya busuju omusambi ogwata mu duel Peterson yajibatebera bwetyo buvuma nebaluzinga game weyo era bagenzo kujja mu game yonako olwalero nga ye game yoka ajade bakaluzinga then Kyaddondo baba deba tudde mu kifo ekyokunanga baina points zaabwe biri buwegula nga bali fo ekyokutano n'akabonero kamu buluuli nga tebanna kubeera nga bafuna yadde akabonero akamuweeka tekitegeeza mu kubeera nga bakkiriza okuluzinga buluuli bakubiddwa geemu yaabwe eyokusatu ey'omuddiriŋŋanwa mu mpaka ez'amasaza ga Buganda eza 2026 ajjukira nti buluuli emipiira ebiri gyadde basembye okubeera nga bazannya ne geemu gye basooka okubeera nga basamba mujjukira bali wano ku Sports Arena ekitovu basinkana okusaze lya Buddu ne bakwa ne goals zali bbiri kwemu nga goals ebbiri eza Buddu omusajja ogwata Obed Gui Ronald yabateberako goal then omusambi ogwata Tumusiime Brian anenda abateberako goal nga goal emu bo gye baafuna omusambi ogwata Rothomio Derrick ye yajibatebera bwetyo buluuli ne baluzinga game gye basembayo okubeera nga bazannya gye basamba essaze lya Busuju era nayo nebakakanako ng'ebakuba ne goals ali bbiri kwemu ly'essaze lya Bululu kitegeeza nti mu mpaka ez'amasaza ga Buganda 2026 Bululi ensonga tezinakubeera nga zimutambulira bulungi yadde n'akamu n'akeddagala naye nga w'otunuulira essaza linene oyinza n'okwewuunya olw'ensonga nti w'otunuulira mu mpaka ez'amasaza ga Buganda ndoza nga tuzzeyoko n'emabega mwaka gwa 2025 geegamu kwaga amasaza agali galina omutindo ogutagambika jjukira nti baali mu kibinja ekya Bulange ekibinja ekyo mwalimu k'essaza lya Busuju mwalimu Kosese mwalimu Gomba mwalimu Kobuddu mwalimu k'essaza lya Busiro ekibinja ekyo Bululi bakikulembera ne points zali 19 nga emipiira 10 gye bazannya bangwa kempya jali ya 5 Badrenge na baku mu mpira gwali gumo bateba goal zali 10 batebwa mu goal zali 3 kitegeeza nti n'okuconceding obuconcedings mu mpaka z'amasaza ga Buganda 2025 mu group stages kyali kizibu nnyo okuteba mu Bululi ono Busuju bwe bamanya fechere ekyokubiri ne points zali 18 Sese bamanya fechere ekyokusatu ne points zali 18 Gomba mu kifecho kuna ne points zali 9 Buddu mu kifecho kutan ne points zali 9 Busiro bwe basembira ddala wansi ne points zaabwe zali 9 aliyesaze lya Bululi kitegeeza nti empaka ez'amasaza ga Buganda ezagwa mu butuufu Bululi ebali tebasalika maaso era geegamu kwaga amasaza agayitawo genda ku mutendo gwa quarter finals nga tebakubiddwako yadde ogamba nti obahe oba kino oba kiri era bwe bagenda basika n'essaze lya Bugerere embeera seera bidde Bugerere yabajjamu ku mugate gwa aggregate zaali 3-2 olw'ensonga nti amasaza ago gombiriri gaasooka ne gasisinkana first leg Bugerere ne bakuba ne goals zaali 2 kwemu nga goals ebbiri ez'essaze lya Bugerere omusambi ogwaita Mike Katomwa yabateberako goal n'omusambi ogwaita Osman Mayanja anenda abateberako goal okukakana nga game eyo Bugerere abaji wangu ya Dalabu Tevu nga goal emu y'essaze lya Bululi omusambi oyo gwe bayita Levis ye yagibatebera then bagenda okuzanya game ey'okweddiŋŋana bwetyo essaza erya Bululi ne Bugerere ne bakola amaliri agali aga goal emu kwemu kitegeeza nti essaza erya Bugerere ne bayitawo ku mugate gwa aggregate zaali 3-2 Bululi tebasobola kubeera nga beeyongerayo naye nga ku mulundi ogwo geegamu kwaga amasaza agaali gatasobola kugamba nti oba ogenda ogasinkane bw'otyo obaggyeko obubonero naye ku mulundi guno oyinza okugamba nti baagala kufuuka bakimpa enkyekubire obanga waluzinga ng'ozannya Buddu n'otateekawo kwembeera n'omala ozannya Buddu n'ekkuba tokomye kwecho ne game gye basamba Busuju n'ogende Busuju ne bakuba ne goals zali 2 kwemu okyalidde buvuma naye akukakanyeko akukubye goals 2 kwemu kitegeeza nti Bululi baina okudda ku drawing board na dalanga abeta gokubeera nga ate bava mu kibinja mu mpaka ez'amasaza ga Buganda kye balimu naye we kitabeera ekyo tuyinza okulaba nga geegamu kwaga amasaza singa banaagenderaawo bayinza obutasobola kuva mu kibinja naye ng'emipiira gye basigazaayo balina okubeera nga ate beerwanako ly'essaza eryo erya Bululi sofa ng'ensonga zigezaako okubeera nga ate zibatambya naye nga gemu yonako olwaleero bakubi
bidwa katuli nzeto ye game jibagendo ukubera nga tem badamu ukubera nga basa ambamu mpaka za masaza gabu ganda tulabechi jibajo ukubera nga te bate kao aliasazerio ili yabulu inaenga so far so good nsonga tezinda ukubera nga zibatambu yabulu onji ya denakamu na kidegala ate ebo kwebi ebintu ebizibu weekend ya ja mbade nga zako ukubera nga nete gire zako fix cha eze sazeri ya buluri bagenda kubera nga bacha alire sazeri ya cha dondo game tegenda kubera nyango ya dinaka muna kedagla ya weekend ya eja na kuzomezi genda kubera kumirabili omwezo gomu samvu omwaka gwa biri abiri mukaga na yenga watunulira sazeri ya buvuma nga tuze yoko ne mabega mumpakeza masasa ga Buganda eza biri abiri mwe chana buvuma geka mkwaga masaza gosobolo ukubela ngo yogerako tuasoka netuloza netugamba nti kageri mwebiyali mkebi obufuzi osanga obusaza buneno obutono tono obade mutaina nyobi ya fayo nyobi yao bako zeseza kasera ako nibasobolo ukubela nga ten bateka oke mbera mpakeza masaza gabugande zabiri ya biri mwetano buvuma geka muno kwaga masaza atera agatako la bulonji ya denga tegali mangu agamba nti osobolo gende buvuma nojayo ko ubonero bali mu kibinja echa masengere mwali muko buwekula mwali muko maokota mwali muko bugerere mwali muko cha dondo mwali muko bulemezi erange kibinja cho beba sembira dala wansi mu kifecho omukaga ne points zaabwe zali tano aliyesazeri ya buvuma erate baso akubera nga bambi basajja bantu beyo ngirayo aneye kumurundi guno oyinzo gamba nti baze bamazeko oberanga gwe buvuma ange mipira esatu jososo kuberanga ozanya mu mpaka eza amasaza ga Buganda osobodde okuberanga ojijja mu ko obonero mukaga nga game emu yoka ye yakulemerera okuberanga ate owangulanga ozanya busuju akitegeza nti ekyo kibera kyamanyi atenga agamu kwago amasaza ge bajjeko obonero oyizo gama nti gega mkwaga amasaza aga ide vya faye biwerako mumpakeza amasaza ga Buganda wotunulira buvumono wobawa sobolo okuzanya buwekula buwekula no yogubaza nya beba defending champion abasemba yokubera nga batu wale mpakeza amasaza ga Buganda mwaka gwa biri abiri mwetan bali basinka nye singo ku finals nebamu kubane goal ya liemu kubwerere na yebe vyo na buvuma ya laga antite ya gala bimanya ya denaka muwe kati webasi nkana buwe kula bahamu kakanako weekend ya yagwa nebamu kuba goal ya liemu kubwerere angatoko mye kwecho osinka nye bururi omwako ogwagwa nga yavamu chibinjanga ya kule mbede nga atebe duamu na gozi satu zoka mu group stages anomu sinkana anomu kuata gozi bili kuemu achongelo kula ganti mpakeza masaza ga Buganda biri ya biri mukaga azizo butabera nyangu ya denaka muna ake dagala wabango sinka nyebuvuma nasubolo ukubera nga mkasera kano kutebuluri na kuata mwekula angabusuju ya kai ya mule merera achongelo kula ganti katulinde tulabe mpakeja zigendo ukubera nga ziko mikirizu wanayenga binzo butabera byangu ya denaka muna ake dagala chitegeza anti mukasera kano kibinja omuli esaze lya buvuma bamazo kubera nga bagenda ku points mukaga kati benka nankana ne esaze lya busuju then Buddu bamazo kubera nga bakirira mukao mu kife kyo kusatu ne points zaabwe ziri nya au ni wasoka wajja wao cha dondo ne points ziri biri abuwe kula baina kamano kawe kali kam then Burundi ne mukasera kano tebanafuna yo kabonero kona aye game weyo ngawe sobodde okubera ngeza nyidwa makati gesa zeri ya buvuma anessa za eri ya buluri omupira omulalo oguza nyidwa nako olwalero aliyessa zeri ya sese babadde babinka na butelevu nessa za eri ya busiro eranga game weyo ebadde kutisa icho kibaita lotobo ka playground essa zeri ya sese babadde bachazeza essa zeri ya buluri eranga game weyo referee omusajjo gwaita Sekajugo Edward yajibadde mitambo first assistant briefly yomchalo gwaita Nakasita Lilian atenga second assistant
yemsajoyo agubaita Aaron abadde okwensonga zonna angabazi kwasaganyiza ddala bulungi gemu eyo egenzo okwera ng'efundikirwa eddakiika ekyenda bweti esaza erya Busiro bakubiddwa ne goals badde ssatu ku bwerere anayenga esaza erya Busiro mweyo gemu babadde bayongudde abawanvu n'abampi era nga batandisizza omusambi gwebaita Lutaya Hamza goalkeeper yeti mojo ishati naba kumi na bbiri omusambi gwebaita Chiraza Jackson yeti mojo ishati naba bbiri omusambi gwebaita Kawesi Andrew yeti mojo ishati naba kumi na tano omusambi gwebaita Bwanika Ivan yeti mojo ishati naba kumi na nya omusambi gwebaita Oyeta Patrick yeti mojo ishati naba tano ye captain Westaza Elia Siro then omusajoyo gwebaita Amonjin Muhisen yeti mojo ishati naba nya omusajo gwebaita Kasumbi Jamil yeti mojo ishati naba bbiri Lutuama Alex yeti mjoo ishati namba kumi Seguya Yusuf yeti mjoo ishati namba kumi na satu omsajo gwata Raban yeti mjoo ishati namba mwenda Wafla omsajo gwata omsambio gwata Wafla Feriksi yeti mjoo ishati namba abini mutana tenka katebe abade kono omsajo gwata Kalonji Ronaldi goalkeeper yeti mjoo ishati namba omsambio gwata Mwangu Zitadeo na ye goalkeeper omsambio gwata Mutiaba Sulaiman omsambio gwata Mwonge Twaha omsambio gwata Sabina Ashraf omsambio

Edwam, Omsambio Gweta Benoni Viani, Omsambio Gweta Benoni Viani, Sobodo Kwedanga Te, Tebye Goyoth, and Omsambio Gweta Raymond Kayemba, Sobodo Kwedanga Tebye the goals, but the B, Omsambio Gweta. Omusambi ogweta Raymond Kayemba tebe goals bili kusazeri ya sese mudachi kechanda mwesatu ni mudachi kechanda mwetano kwa sando Omusambi ogweta Benondi Viani chigenyi na yaba tewede kogono mudachi keye kuminetano irango Omusambi ogweta Raymond Kayemba ya londe duanga man of the match wa game weyo maka tuge sazeri ya sese nesa za area usiro tuwa ganso kuja mu game weyo nga masa za gogo mbiri gali mchibinja chama sengere mulimu kocha gwe mulimu gomba mulimu mauko ta sese bulemezi nesa zeri nyini nyini ya busiro eratu agenzo kuja mkemo ya busiro ngabe basembe dedela wansi ngabe nakamonelo kawe kalika mge mipira ebili jodeba kazanya ko sofa bade tiba wangu deko game yonanga bado nzo mpira gubade gumonga baku bidua game ebademu atenge sase ya sese bade batu demifecho ukuna ngabe nakamonelo nabu kalika mge mipira ebili jodeba kazanya ko sofa bade tiba wangu deko game yonanga bado nzo mpira gubade gumonga baku bidua omupira gubade gumonga mkwebye bibinja bya Twitter group of the death jechibinja chechama sengere orenso nganti wotunulira masaza galimu gono yuzo gamanti gaina kubyafayo mumpakeza msaga bugando gezanga gomba ayogera kumaokota ayogera kubulemezi ayogera kubusiro gega mkwaga masaza galiga wangudeo kuchikopo chineno chitegeza nti gabe era mukulwana ogeza ko kwiranga gaitawo ogenda kumutendero oguddako eranga wotunulira twaganso kuja mu game wen ange saza area usiro jukira anti game jebaso kukubera nga baza nyamu mpaka ezama saza ga Buganda abiri ya abiri mukaga abasi nkane saza area gomba era game ya gendo kukubera nge fundi kilwe dachike chenda anga tewali saza ya laba katimba kajine wayo era nga uotunulira usiro ono game jade basemba yo kukubera nga baza nyamu mpaka ezama saza ga Buganda jukira anti abasi nkana sazere ya busiro game jiba simba yu kubena ngate abazi nyamu mpake za msaga Buganda abasi nkana chagwe abaliba mchali denaba kakanako naba kuwa ne goli ya liyemu kubwerele goli ya msambio gweta Shabani Kayongo jiaba teba elabu etyo chagwe na kulita nobo nito usato bade basa ambasese nga ye game jiba simba yu kubena nga abazi nyamu mpake za msaga Buganda abalu uzinga kusazere ya gomba wali kukabula soke kwa PTC ba mkwira ugozari bili kwe munga gozi ebile zaba tebu wa msambi gubaitase unya Alfred no msambi gubaitase wanya na Roberti bewa mkwa wabati vile saziri ya gomba atenga goal yes saziri ya sese msambi gubaitase mositu wa Rigani ya jiba tebe la bweto sese webagi ndi gomba bali meniru kubira nga bavayo ya denaka mwini runaka katina wabafunye omukiso gwa home advantage nebaga mantinga gwa kutebu siro alwacho beira tumukuma nga nechagwe ya sobolo kubira nga atamu kuba chitegeza ntibu siro baino kwera nga beru wana kuna dalanga baino msajo gweta Simoni Dunga beru nkwa abatende sivo so kwera nga yogira kumu mpakeza msaga Buganda baina amanya ye kochi Dunga irange chikopo chino oyinzo gamanti chitege ereda dalabulonji nyo yaliko kubudu na chiba wangu lira yaliko gomba chitegeza nti msajja wa amanyi aneko sazeri ya busiro ensonga tezina kwera nga zimutambia bulonji erinaka muna akedagala atenga no mwako ogwagwa ogwabili ya bili mwetano kochi Dunga ono yaliko waliye gomba nebibu oncha bagi ndo kula tebita ambula bulonji nebamu kuata kunkona walu okona masaza mla lano gali gagalo kwera ngamutuala mwali mkone sazeri ya singo na yebu silo neba sona omutende sine yebu tuwala na yenga tebini natambula bulonji na yene usilo bagenzo kujamu gemu yonga basa ambasese nga baine vya faye mitabade bulonji kuseso yo jukira anti mwaka gwabili ya bili mwetanu masaza ganogo mbiliri gali mchibinja chechini era emipire ebiri jibasi nkana sese yaka kana kubusiro nemu kuba homu andawe etia amasaza gogo mbiliri gaso kane gasenka nanga busiro beba chazizo sazeri ya busiro bali bachali desese sese neba kakanako neba kwa nego zali bili kwen then game eyo kwe dingana nga busiro ye chazizo sese era sese ya muku watirao nemu kwa nego zali bili kubwerere zempakeza masaga Buganda chitegeza antimugemi yona kwa uwalero mkubera angera sasa liye limwe ya sese liba kakanya kone liba timpula liba kubye go game yoku satwe yomu diringano mpaka za masaza ga Buganda

0: mbategeza konti empake za sembe za msaga buganda masasaga nogo mbiriri gali mchivinje chabulange omwali bulurio omwali busuju omwali musese gomba budu nebu siro na yemi pira jona sese jebasi nkana nebu siro sese ya genda nga nobone robusato ireya mujako points zali mukaga ajuki nanti ne mpake za msaza biri abiri muena masasaga nogo mbiriri gasi nkana busiro baku wa sese homu anda baku wa sese nego uzali sato kubiri nga bagenze rutoka theni busiro webacha za sese newa kuata mga 0-0 theni mwaka kwa bili ya bili mwesa tubasi nkana game jibasa ukwela nga besi nkana sese ya baku wa goal zali bili kwemu gabali kurutoka game yo kwedi nga newa kula mga goal emu kwemu bili ya bili mwebili basi nkana busiro neku wa sese goals bili kuwelele nga bali ya sentema then game yo kwedi ngana bweto sese nekuba sazedi ya busiro ne gol emu kubwerere zempaka za msaga buganda na msaga nogo mbiriri titegeza nti emipira jwadebe sinka nyumabega kao elate jiba demi yangu ya denakam anake dagalera naona kuruwalero jogo liya saza elia sese nga basinka nyibusiro baso do kwela nga bali kome zao elabu eba tunibamu kakanako mpaka eba kuulise anobonero usa tunayeju kilanti mpaka za msaza gabuganda za bigi abili mwetan sese bama ya mfechari ya joku satu atenga busiro bebase mbira dela wansi mchibi njecho chitegeza nti sese baino kubera nga beyo ngero kutula wansi na dalanga baga lo kubera nga bava mchibi nja kumulu ndiguno na yenga sibiro onji ya denaka muna akidagala kosa zerio ya busiro juki na anti busiro batu wale chikope chemba keza masagabu ganda si banga deni gwali mwaka gwa bili ya bili mwebili webasi nkana budu ni bamocha angabamu kwa nego zali bili kwemu busiro nibasi tukia mchikope chemba keza masagabu gando yunzo gama anti uchanga watola mwaka gwa bili ya bili mwebili tibaina mwaka goyogira kogo gama anti guno busiro basu lo kubera nga te bate kauke mbira ni inga bweto ni game ajibasi nka nyesaza area sese baka kanyeko kulutoboka neba kuba ne goldzi azibadde satu kubwerere azempaka eza masaga buganda bili abiri mukaga angezigeza ko kubera ngate azitambula mukasera kano chitegeza nti ekibinja omuli amasaga no gombiriri esaza area sese limazo kubera ngale gata ko points satu mukasera kano abayo za points ziri nya atenga busiro basgade baina kabonero kali kamu then game endale za nyido na ko lwalero yesaza area butambala bade babinka na utevu nesaza area singo eranga na simbi okubera ngantegera game makati gama timu agombiriri abutambala nga bakulembedde ne goal yabaddemu ku bwerere eranga game weyo ezanyiddo ali ku kibibi SS eranga lifyo msajjo gwaita masembe Joseph anno mchalo yo gwaita anno msajjo gwaita bila Ronaldo akosane katolu msajjo gwaita kato luwalira bebasobodde okubera ngate bajibadde mitambo nga goal emu yesazeri ya butambala omusambi gwaita Brian Kalele yajibate ebedde so nchaga zako kubera nga nonya etia game yo ngawe ekomekereze dwa na yenga twaganzo kubera nga tujja mu game weyo angesaza area butambala game jibasimbe kubera nga basimba mu pakeza masaga buganda basinga ne saza area kabula ne bakola miga goal emukwe mwatenga single game jibasimbe kubera nga basamba basinga na coach yabasoka yonno ne baluwana ne bavayo na kabonero nga bakoza malili gali ga goal emukwe mu na yenga masaza gogombiriri gali mu kibinja ekya muganzi rwaza muri mu single butambala bugerere coach kabula ne saza area maogolera twagenza okujja mu game yo nga single bakulembedde kibinja echo nga baina points ziri nya butambala fecho kwa ine points nia bugerere mchifecho kusatune points biri atenga coach bade batu deni fecho kuna ne points biri mchifecho kutanunga mwuri mkabula naka mwuri ukalikamu theni maugula mchifo echo mkaga angabai naka mwuri ukalikamu katulinze tulabe results entufezivu demu piro go singa singo babe ilaba timpu duwa chitegeza antibutambala baja kwa angabagi nako points msafu wakula amaliri singo bagi nako points tano theni utambala nibagi nako points zibira tano mumpaka za masagabu Uganda mchibinjecho angayo chini mkwena nga chitambule cha mganzi rwaza na henga nasembi okutegeera nga butambala bakule mbede singo ne gol emu kubwerere we bigwa we bityo akitegeza nti butambala abajja kubera nga bakulembere kiminje kye kya muganzirwaza ne points zijja kubera musanvu then singo abajja kubera nga badda mu kifecho kubiri ne points zawe zijja kubera nyia then onako rugendo kwira olwenja emipira minji jigendo kubera nga jiza nyuma mu mpaka eza amasasa ga Buganda iranga tugenda kubera nga tulabe saza ya kabula bagenda kubera mu nsike ne saza eliya bugerere mu kiminje kye kya muganzirwaza iranga game oye genda kubera wali kubati julula playground atenga mawogola bagenda kubera mu nsike ne saza eliya kochi waliko saza ground atenga dio saza eliya chagwe mu kiminje echo kya masengere bagenda kubera mu nsike ne saza eliya bulemezi waliko ku bishop ss atenga mawokota bagenda kubera mu nsike ne saza eliya gomba wali ebu wama kusaza ground game tegenda kubera nyiangu ya denaka muna ake dagala orenso nga nakutegeza kone nkugamba nti maokota gega mkwaga masaza gainebi ya fayo mumpakeo za masaga Buganda nga baina chikope chemundi jiri ya satu mirambirira yizo gamba nti bama zaka banga nga tibachi wangula na yeda basigala nti mpakazi neno bali bazi wangu deko mmoju kia utevu mauko tenu gwari mwaka gwabiri kuminesa tuwe basi nkana ku finals nesa zeri ya singo biage ndo kome kerezo weda chike chenda mauko ta ba wangula ne goli ya ni mkuwerele then biri etano ba wangula nga bakuba gomba then ni mwaka gwabiri musanvu eresa zeri neri ya mauko ta ni ba wangula baganso kuja mpake za msaga Buganda za biri ya biri mukaga nga mauko ta bagala kutuwa chikopo cha wichokuna atenga ni gomba bagamba tuwagala tuwa chikopo cha mukaga gomba basi mbo kulawi kila ku finals ezempake za msaga Buganda gwari mwaka gwabiri ya biri mwesato baru zinga kubulemezi ne goli ya liemu kubwerele naenga basi mbo kuwangula gwari mwaka gwabiri ya biri webatu kwa ku finals basi kana yobu dunibwa mkwa ne goli zali sato kwemu bale Charles nga batebera goal George Kadu nga batebera ne Fred Gifting nga goal eme ya budu omsajwe gweta taita sema timba ya yajiba tebera mudachika eyo munana abweto gomba nibatu wale mpaka eza masasa ga Buganda chitegeza nti game chegenda kubera nyangu na dalanga gomba game jibasembe yu kwenanga baza nyabasi nkana sese nibamu kwa goals alibiri kwemo baina uko msajoyo kubaita Felix Sekabuza ya batendeka atenga watunulira esazeri ya maukota bo game jibasembe yu kwenanga temu basa ambamu mpaka eza masasa ga Buganda jukira basi nkana bulemezi nibamu kwa ne goal yaliyemu kubwerero msambio yugweta habati ya geta maso na ukubera ngate ya bate beda goal yeyo bwete saza area maukota niba genda nubo ni robo sato mugemo yeyo chitegeza tegenda kubera nyangu ya dinakam na kedra neka tulinde update kwa update bionoja kubera ngobifuno na kurencha tenge mpire mirala busuju bagenda kubera monsi kenesa zeri ya chadondo wali kukachindo playground ya tenga buwekula noba genda kubera monsi kenesa za area budu wali kumubende NTC banabudu jemba nyaba singo wunji bata ndisedo okubera nga te bati ndi gegendo okubera nga bagenda musaza lya saba sajja Kabaka area buwekula okufunda game yo saza genda kubera 10 onako olwencha wegenda okubera nga te ezanyibwa okusokera ddala tujja mu game yo nga budu game jibasimba yo kubera nga bazanya basi nkana cha dondo nibakula mega goal emu kuwe munga goal emu yesazeri ya budu omsajwe gweta Joseph Enyabu ye yajiba tebira basu ulokwena nga bava yu nakamuni rakamu angabaka jaku cha dondo watunulira esazeri ya buwekula nakutegeza konti game jibasimba yu kubena nga bazanya baru zinga kusazeri yu ya buwekula I mean balu zinga kusaze ya buvuma angaliba kuwa ne goal yaliye mkuwerele beba defending champion ina imo butofu o yenzo gamba nti binary zibu binji mwampakeza msaga Buganda za bili ya bili mkagali ya saze ya buwe kula kubanga binji ya chuka mune mutimu yawe no kutandi kila dala mbutendesi baina uko msajwe gweta Felix Sekabuza ya genda kugomba yali abatende kwa mwako ugwagwa abasambia mwa baliba tambuliru wake nsonga bama na doku merangate batambula mwa kuwa kusaze ya yabuwe kula chitegeza ntibuli chimuche balina bali mkubera nga baga tabu gasi aliasazeri ya yabuwe kula chitegeza ila watunulira mwampakeza msaga Buganda ezabili ya bili mukaga watunulira buwe kuleno ando zabai na yobambi akamunendo kawe kalikam age malili age bakula nesazeli ya chadondo nga bagula we mpaka za masaga Buganda bakula muri ya gari ya gaziro zero ake kabonero kibaina soka itulinze mbachi day okusatu jibagenda okwena nga basi nkane sazeli ya budu mugem josu biranti tegenda kubela nyangu ya denakam anake daga tulinze tulabe mipira jona angayo jigenda okubera nga ate ajiza nyiwo na kuruencha enanga gemo makati gesazeli ya buwekula nesaza elia budu oja kubera nga ojifuni ya dela utefu kumpeo za chenda munana kaumuze munana nechenda mutana kaumuze tan ya radio budu radio munto wabulijo tamkede umal aja kubera nga jitutu sako nyo nange nja kubera wanamu studios ogeza kubera nga ate ojifuni ya dela bulonji zempaka za masasa ga Buganda then nga tuvude yokeyo nabategeza ko nimbagama nti amatimbo okuva kono mu gwangiri ya Uganda goga cha genda dala maso nokubera nga gete kira tekra season ya 2022 na dalanga gagaza ko kubera nga gakola signing ze zenjalo then ndabye kao club ya Vipers button said okubera nga bogres ganyako na abakulu abo musambio gwaita Ibrahim Owen Kasule azanyanga midfielder amukasera kanwe togere msajoy ali wali mu major league soccer jagaza ko kubera nga ate kwasaganyize emirimu je era jageza ko kubera nga ate asambira kapira jukira nti timu eyo aje yagenda ko aje baita New York Red Bulls eyo kubiri bamugaba ku bwazike ku timu eyo baita City United eri wali mu Major League Soccer Next Pro ajibageza ko kubera nga ate bakwasaganyize ensonga then bamugaba yo ku bwazike omusajon Susan ajageza ko kubera nga ajitambuliza anayenga agamu kwa gama timu za agamu tunolide mwemuline club ya Vipers eyo iranga batan so kubera nga ate abogereza ganyako neba agent abo msambio na mugeza ko kubera nga ate abamu komi ya wano mugwangiri ya Uganda ataniko kubera nga basambira kapira na yenga mwana wafe wawano banabudu mumu jukira mumpakeza masaga Buganda yaliko mumpakeza University Football League nadala ku St. Lawrence University then yali akubideko mu KJT oba Kampala Junior Team anena sana United Club ya Kiso Giants anoo ya basambira kaka pira chitegeza nti embera mu gwangi ya Uganda ajitegeria dala bulonji anenga mukasera kanabadde aliku club ejibata New York Red Bulls eyokubiri bamga okwasika ogeza ko kubera ngate bakula kulanya mutindo gwe nenga ne club ya Vipers egamba nti nafe tukwetaaga ango msambi yagenda mu Major League Soccer Next Pro moju kautevu mwezo gwale gwokusatu omwaka gwa 2023 in fact yabayamba kono okubera nga ba wangule chikope cho kibaita Major League Soccer Next Pro Cup echo mwaka gwa 2025 ye timu eyo ajagaza ko kubera nga ten kwasaganyiza ensonga na yenga club ya Vipers mukwete kateka kwe balimu nalabye kao bafunda n'omutende simu naso gangali ya bufaransa gubaita Dempsey era season yeja yagenda okubera nga kwasaganya emirimu ku timu eyo bafunda dom sambio gubaita Joel Senyonyi bamala dokwera nga bafunda omusambio gubaita Nicholas nadala amukwete kateka kwe bali mukubanga beba defending champion abatole chikope challenge season ya 2025 ne points zali nkaga musanvu ye club ya Vipers era bali ba wangule chikopo chabwe echo munana club ya Kasese eba singa ine kopo 13 then the club ya Viper club ya Sports Club Villa abaine bikopo 217 anenga bagala kweyongera okongera mukomu squad yabwe na dalanga abete kratekra season kati omusambio gbata Ibrahim Owen Kasule abamutadde keri se George then ne club ya Akasus and abye ka obama zoku beranga je abafu no musambio gbata Chelsea Ranga nga bamujo club hey ya Sports Club Villa bamufunyenga free agent jukira nti omusambio na zeyo kuberanga basambira kapira yali abasambide ko mobili abiri mpaka 2 mwesato erane yabe gase ko nga free agent jukira nti bauna dokuberanga bafu na no musambio gbata Elvis Ngonde anaye yabe tokonga vau club ya Sports Club Villa bamufunira kubwerere eranga club en abachi agaza ko kuberanga bafune ko nabasambi abalala anlabye kaono msambi gwata Muhammad Hassan bamara dokuberanga bamuwenda gane mpya defende uyo mukumira ku club eyo okumala akabanga akawira koko sanamu ya malala manji agatambula mukasera kano okuva ku ano mugwanga eriya Uganda ngenda kuwera nga mpumula mukatono ankole ku sete za bakama bange then ngenda kuwera nga nkomawo tufundikire enteekateeka ya weekend sports Sylvia Sabrina Gemanya atova Credit Wudu Radio Monto owabule joka ankole mukatono bwenti nkomawo
1: Unye mzee kakumba wana Radio Budu nga kutusi wako rokobo.
2: Rokom, ama andika hawa wangu zi.
3: Alo mkulu seo banyabo.
4: Munyango no mzee kakumba angabulijo wali wa diru gwe.
3: Diru chi.
4: Umusaja ine mporogoma.
3: Aha.
4: Ine mporogoma asatu. Aziga bako senti.
3: Nga kulunda.
4: Kuzisa nilina na kuzisa nyama nyo.
3: Hako kalimu kakola.
4: Inayaya galozi taime nga unge njalezi luma roza asamovu runji.
3: Kwa
4: kubaba singo runji baza koze saba muvego vanga ba ime mikono gumua balala bafa.
3: Nja kugeza ako.
4: Umalide.
3: Nienda kugeza ako.
4: Hanundo muyayo wavu umuruma. Ulabati hati ya kufa.
1: Mzei kapumba wana Radio Mda kutusi wako. Roko boom.
2: Roko boom. Ama andika hawa wangu zi.
5: The FIFA World Cup 2026 is ongoing and now special is still giving you a chance to win amazing prizes. Kwekafulu! Simply buy a now special, check under the crown, dial *144*26# or scan the QR code for a chance to win prizes. You can also predict the final correct scores of the games and win goodies. The more you predict correctly, the more points you earn for a chance to win. Now special is the official beer of the FIFA World Cup 2026.
6: Alcohol isn't for sale to persons under 18. Please drink responsibly. This promotional competition has been approved by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
7: Kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa ekyokufunamu. Totawaana na birala byonna. Funa ekigimusa kya budu organic fertilizer osirike. Gwo mulimi w'emmwanyi, emboga, butunda, nyanya, ebitooke n'ebirime ebirala. Ekigimusa kya budu organic fertilizer eky'obutonde. Kyekinaakutuusa ku kirooto kyo. Tekikoma ku kugimusa bimera byokka. Wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja. Kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima. Okwete olore gwanga, okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti musanvu chenda munana chinana muenda atano mutano Budu Organic Fertilizer chikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangibwe kabale bugonzi

0: Wali ni venda wali ya mzaliba. Wai. Ndaba game zikela bela sawa mkaga wali yeri. Kusawa mkaga. Tuge na mundi wa yawaldi camp. France. Ngezanya Paraguay. Ndaba mwana mlenzo uri ya mzaliba. Yagena bela mwenye mundi beyo. Kupanga zanyira France. Ndibe yogeda boji funabulunji nyoku yomu tuwabuli jo waneno. Sawa mkaga. Tibu yebe mizanyo. Egena kube jo waneno. Ndibe yejikuwe bulunji nyo. Oji nyumiru we. Nuhuwezo mfuna. Oli defender. Tumide kwenye mwana mlenzi baby yo gambe kurotu mwede yo mtu wabili jo baby yo. Why I say ngambirabu nabali ya kwa gripa stage mwana mlenzi big eye. Ngambira big eye. Kere kere silver pro wechibira. Banda ye mwini wanji nyao. Ama mwama nyoga musindaga tisindaga gira bulunji nyo na yenga mwede nabali yao. Kwa gripa stage mba tumide kwenye yo. Leo tumide kwenye yo na gambe lije mero plaza mbako nikiso gambe kurotu mwede. Ivani kendo ni tumide kwenye yo. Nae tumira kwenye nona gambia DJ Mero Plo kwenye nyotumbu day. A kingiro ni ugembi diso gambia kuhuli. A David Silibang, David Silibang tumide kwenye. Alex Sibzo gambia kuhuli. A DJ Umaru Pleka lunga mutawa ni gambia kuro tumbu day. Sakuna gamba nage kwenye nyotumbu day. Kamu isa mwana mlenzi Emma Plo. Kaba libo gonzao. Ready of the love.
1: DJ Mero Plo.
0: Wanje anku.
1: Ugambo tia anku.
0: Alikiri ya mpozi kwe.
1: Andi waku gamba. Ika yunga njuku nju
0: mazima
1: amane dogozi
0: otio
1: alvera parungu kanebe katunga mkabari
0: iye papa
1: mwesiri utuparungi uu eta mnana kwa umuze mnana
0: iye tata
1: ye kuchenda mtano kwa umuze tano
0: otio
1: ya hawa kampala wali mkumbo na mekitu kampala ni kwa ajangiru
0: otio. Ah, okay, kale kale kale kale kale tata kale tata. Ready up with the lock.
1: Oweka.
0: Wanji.
1: Agamba atia kanoja.
0: Alikiri ya mpozi gwe.
1: Oweka lukusanda vura.
0: Dala.
1: Walai walai.
0: Mazima.
1: Ono bende zaidu wanata unikwamu. Arera smart kalabu kwa wesa sage walai walai.
0: Yesabu.
1: Leno mchivuga chegegwa.
0: Umanjo kumbulako.
1: Muganda wago tege ramane mati.
0: Atongo chimanye songa sotuwa sani kafena.
1: Chobo tege rafema akasa ngao fema akau kada fema akatandika huu.
0: Nero acho mbulako nyo.
1: Muganda wago mbanchi itabu mali.
0: Eee.
1: Nemo kundu sabu mali ndi wano mburimu mbulako.
0: Eyo songa ankuru nyo.
1: Wana saidi zee chebegwa andi wana kuchapa tuwe ni mkushikwasa ganiza mganda wangu. Karendi yoka wanisiri wa guru kasumari kumudala we nini.
0: Ndala.
1: Ndi wana mkushikwasa ganiza wane kistipiza vyo nachi komando. Yona milikiria walai walai. Kwa iso kawa wataka alata jivako.
0: Aha.
1: Dara besti maireza achivi na wani yaga.
0: Odio.
1: Ukwano kuanga ambasada mganga maike.
0: Odio.
1: Waliko musaji akwagala nyo ide gaya azari yao. Mutawaziro na dadi yao echikoto.
0: Odio.
1: Ahatume echikoto wame be DJ Sirajo wensa sago mtaji yao akwagala nyo.
0: Aha.
1: Amana meka ache rao mchiba atawe raba jitumbu derebio vito vatege raba tabao natu watikira o.
0: No sembia yo.
1: Kini sembia yo eschara chango epitolo.
0: Aha.
1: Kiri wano chiku afaga la chanza rayo baby boy ye na afana na augusto mulimo na vote gera. Ha aata chake ene chirezbe chifana na nyash.
0: Bana ye.
1: Mene nga bata ye. Katolo mkanda wazi.
0: Ye jabu.
1: Da kasko baba angeba kodo tawari wana wani chiku afaga ya.
0: Gare gare.
1: Uli
0: da chika wata kasete mganda wango kwa musawo. Gare dada chaka vinyo kwa la jama kubideke ya umudu wa mulinja. Ready up the love. Wanji anku.
1: Aganda chi anku.
0: Alikiri ya mpozi kwe.
1: Nage ndikiri ya walani.
0: Aha.
2: Kilomuza
0: mtu ya basho
2: vika chandu za atoske. Ya angu. Ni saru ni wano mchigomba.
0: Oh, tiyo.
2: Imbo olo.
0: Mmm.
2: Wachaka gamba ako tebaka tusari la mu.
0: Ateka tuagala kuonu na lu imba.
2: Tuyiti kandi za uka urumu. Omu sambi omu lala.
0: Ebi yaba nene vabi yaba si.
2: Kale bi yaba nene na ye.
0: Mwini ndena mwe watu njaba imbiro lwa mwe. Rondo jadu ulida kumpaka.
2: Nani yo muda vila kao?
0: Hey!
2: Wale kumpi kumpi?
0: Nani yo waya, chai na wai gilizwe kao.
2: Bene, nani yo?
0: Chai na mimi mitongo lejari mkumaliriza.
2: Mumani.
0: Yes, sebo.
2: Aria angatana.
0: Ye tata.
2: Basta sa kutumite.
0: Hey!
2: Taina tabu.
0: Kari tata.
2: Upige umarua angende na upufuru randa nye karungu. Awanda bide kubo na wali wao.
0: Kari angu.
2: Na hibie gaya za probata mchalasha. Fikine saru ni mtengeza big up.
0: Au kenawe big up. Katini nongawe na magambi enti walisi gena bila sawa mkaga tugena mundiba. Iye France Paraguay. Ugena mwanyi funa live katizo nunu nangu waneno. Owamba gambi enti Dubai. Obambe renga kumao. Obambe renga. Sibanyina kumanya.

0: batimwa na ku radio budu ngatuja kuzebia kabimwe tane ja radio budu ngeli kumpa wefaba kule wede zo buganda na uganda yona wamune kuchuso mlambu wa bantu ngeita mu program za yeze nja ulo
1: nena radio yo chan kuna mu masakan yasunga yo bulungi
0: kati radio budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu mubitunda bienja ulo mchetumia radio budu ati 25 tuwa helanga rabi jaba mwaba ni dempanga hati tukenda kutandi kila awo awo ngakumia mwendo mwezo kwa msalvo kufo kumacha paka kaungezi radio budu yoneja ukusiba webi jaba mutauni tukenda kumila unenteka tekeze nja ulo Omuli enteka teka ya mtesiza meme Abantu mwabagendo kubaganiza bila ozo kusongeze nja ulo Wamuno kutumila kubantu wabwe live kumpe wo Okuangule bila wamuli t-shirts Nebila bila lantoko Okusako mpila kasa meme Wakati waba presenta ba radio budu Naba uliza babu wa baby jaba Kali nabantu wa bijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga Kano ni chibimba kauni loba chijula kapochi busumbi Bijaba mchisamu jaga mudusana na vitunde bila nye wo Fenatu sarika bijaba nga kumina mwida kwa msambu Hanti radio budu esazeko Radio budu at 25 Tukwa niliza, mundiwa ye mpakaza chikopo chansi yona. FIFA World Cup 2026. Enu yesawa, ama wanga na munano kwa tolole nsi. Galua nide chikopo chimo, guo subira. Guanga chedi natuale chikopo chino. Katia matugo kredio budu. Mpakaza chikopo chansi yona. FIFA World Cup 2026. Nga kutusi wako, ababet. Katibeti nga kumizanya jenja ulo. Owangule, wewandi sakati ku www.ababeti.com. Ate kwa kuzisa kasimu akatono. Nga tulina internet. Njiga star emumunana tanu. Tanka gahashi ku Airtel obani gasta emumu kaga tano stachi nda hashi ku MTN osobola kwewandisa otanikirawo kusiba mipira ababeti we are the best at the game Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaize zenja ulo, mubitundu abienja ulo kweto lole guanga. Akade kano, balina ploti ya tanu kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka. Guogule takofini na kechapa, atengo suba no kulisa subi ya muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, balina ne planti na sale, omuli endo kwaze mwanyi, emiti, kwane bibale bilala. Atengo suba no kubebu za kukubi obulimi, kono obu yambi.

ubadu ulidizi wa mupira endiba yempakaze chikopo chensiona wana ku Radio Buddu FIFA World Cup 2026 ngabada kutusiwa ako ababet katibeti nga kumizanya jenja ulo o wangule wewandi sakati ku www.ababeti.com ate kwa kozi saka simu akatono ngatuli na internet njiga star emumu nana tanu stanka gahashi ku Airtel uba njiga star emumu kaga tanu stachenda hashi ku MTN usubulo kwe wandisa utanikirawo kusibe mipira ababeti we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaisa senja ulo, mubitundu abienja ulo kweto lole guanga. Akade kano, balina ploti ya tanu kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka. Gugule takofini na kechapa, atengo suba no kulisa subia muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, balina le planti na sale, omuli endo kwaza mwanyi, emiti, kone bibale bilala. Atengo suba no kubebu zako kubi obulimi, kono obu yambi.